po tayo. Unlike po doon sa napakainit sa labas, o ayun, mga nakikita natin, mga pinagpapawisan, may mga nagpupunas, ayan. Pero, yung pila po ay napakahaba. Pero, ang atin hong mga kababayan ay nagtitiis, ano, para lamang po makakuha ng serbisyo ng tanggapan po naman ng SSS, lalo na ho yung mga kakarampot na mga benepisyo na kinakailangan po nilang matanggap. Lalong-lalo na po yung, kasi tayo po kasing mga may hirap na mga Pilipino, ay siyempre, lalo na kung ito ay hinulugan nyo ng ilang taon, di ba? Yan ang gusto ng atin hong mga Pilipino. Makuha ho nila yung kanila hong mga pinaghirapan. Kasi sa kanila naman talaga yan eh. Para lamang hong nag-aalkan siya. Ito pong mga miyembro po ng SSS. At sa huli, limot lang po ako kung ilang buwan na kinakailangang makapaghulog ka. At pagkatapos, ay iyo pong makukuha. Kaya lang hindi pa. Parang kinakailangan eh, abutin nyo pa yung edad na 60, ah? Para pagka miyembro ka na ng senior citizen, ah? Yan. Kaya nga sabi ho ng atin hong board member, hindi ko layuning sisihin o siraan ang tanggapan po ng Social Security System. Dito po yan sa bayan ng Dait Pagkos ay makahanap. O kumbaga, positibo yung pananaw ng atin hong bukal, ah? Positibo yung pananaw ng atin hong bukal na makahanap po ng solusyon sa problemang kinakaharap ng mga SSSS members. Ibig kong sabihin, ang sangguni ang palalawigan, particular ito hong si Board Member Paul Gatche, ay gusto hong makatulong sa SSS. At tayo naman dito, sa radyo, kung bakit tinatalakay ho natin ito hong mga bagay na ito, ay nice din ho nating makatulong. Mai-spread out kung ano yung mga tulong na yan na ibibigay ng sangguni ang panlalawigan sa susunod hong regular na session kung may mag-a-appear dyan po naman sa tanggapan po ng SSS ay kami naman pong mga mamamahayag ay nagre-record para may spread out naman po natin ho ito sa ating mga kababayan para alam ng atin hong mga kababayan kung ano ho yung kanilang gagawin. Ayan, di ho ba? Sama-sama ho tayo sa pagbibigay ng kaukulang solusyon. Hindi naman ho ibig sabihin, nag-privilege speech itong si Board Member Gatche, sinisiraan na niya ho yung tanggapan. Tayo naman, hindi naman ibig sabihin na ibinabalita po natin ang mga kaganapan doon po sa sangguniang palalawigan, ibinabalita po natin ang mga hindi magandang kaganapan dyan sa SSS, ay hindi ho nangangahulugan na sinisiraan na ho natin ho sila. Ang layunin ho natin dito, magkaroon ng positibong

O, yun ho yung pinaka pupuntuhan natin, ha? At ang unang pinupunto nga ho ng bukal, ayun hong waiting area at kakulangan umano ng sapat na proteksyon laban sa matinding init at ulan para sa mga SSS members. O, di ba? At bukod nga po dito sa mahabang pila, ayun pong pag-aasikaso sa mga kliyente. Ha? O, particular daw po yung queuing system, yung client flow, appointment system at paggamit ng online services at iba pang mga serbisyo. Mahabang pila at hindi maayos at hindi komportabling waiting area sa SSS Daet Branch. O yan ho yung aabangan ho natin, ha, sapagkat isa lamang ho ito sa mga natalakay kahapon doon po naman sa Sangguniang Panlalawigan Sessions.

0: Okay, balik ko tayo at natalakay nga ho natin itong usapin dyan po sa SSS. Mga problemang kinakailangan pong mabigyan ng kaukulang solusyon. Ipinarating dyan yun pong mga late tuners ho natin para maiparating ho sa SSS Diet Branch. Ipinarating ho ito nitong si Board Member Paul Gatche sa pamamagitan ho ng kanyang isang malayang pamamahayag or privilege speech. Abangan ho natin ho yan sa susunod na linggo. Ano po? Hoy, binabati ho natin Kagawad Manuel Lagatus. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat sa panonood. Barangay Mambalite, ano po? Okay. Magandang umaga sa lahat ng mga taga Mambalite. Lahat na kayo ng Barangay Council para hindi lang ho isa ang binabati ho natin, ha? Maraming sa inyo, maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Samantala, talakayin ho natin. Talakayin din ho natin. Sapagkat kahapon ho ay pa-interview sa mga mamamahayag. Ito pong si Mayor Bong Palma ng bayan po ng sandali ha, at para ready tayo. Bayan po naman ng San Vicente, ha? Sa bayan po ng San Vicente ay nagpa-interview nga po ito hong si Mayor Bong Palma, isa ho sa mga kilala rin na mga personahe bago ho naging
1: ako po,
2: si Kagawad Junjun Quibral. Magkaisa tayo.
3: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at tribida ng bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
6: Tinigugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black,
3: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.
12: Signal detected. Program activated.
3: Ito ang programang Kaisa sa Umaga. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Diet. Kasama Junjun Q, Junjun Quibral. Para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga. Junjun Q, Junjun Quibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio Diet. Hindugun na.

Ayan, balik po tayo ha. Balik po tayo sa programang Kaisa Mo sa Umaga with Yours Truly, Junjun Quibral. Ito, batiin ko ito. Paano ko ba i-describe ito, ha? Kasama ho natin sa trabaho, ha? Binabati ho natin ang magandang umaga, Ka Edwin Datan Jr. Ayan, Ka Edwin, good morning. Maraming salamat sa inyong panonood. Kumusta na lamang kay papa mo, ha? Ayan, kami ho yung sama-sama ho noon, ha? Pero bata pa itong si Edwin. Lamang-lamang ho tayo dyan ng siguro mga isa o dalawang taon. Ayan. Maray ko magpayag si Edwin na lamang lang kami ning saro o dalawang taon. Maray na ito kaysa ikaalamang samuya sa edad ng saro o dalawang taon. Ayan, sige, kumusta na lamang kay Papa Edwin, ha? Magandang umaga, maraming salamat sa pakikinig. Yun hong naintrohan na ho natin na kanina, yun hong naging laman po ng interview ho natin. Sandali, at hinahanap natin yung kopya ng news natin, ha? Nasaan ka na? Ayan.

Sa balik ho tayo sa atin hong mga balita ngayon pong umagang ito. Yun na nga ho, kanina sinasabi ho natin na ang bayan po ng San Vicente sa pamamagitan po nito hong si Mayor Bong Palma ay nagdeklara po ng under state of calamity ang bayan po ng San Vicente. Ngayon, ang magiging tanong ho natin ho dyan, kapag nag-declare ng under state of calamity ang isahong probinsya, ang isahong LGU, ha? Ano ho yung pwedeng mangyari? Ha? Kasi naniniwala ito hong mga tagabayan po ng San Vicente, particular ito hong mga public officials. At syempre ito hong local chief executive, ito hong si Mayor Bong Palma. Syempre supported ho yan ng sangguniang bayan. Kasi hindi naman ho natin basta-basta may under state of calamity. Kung wala ito hong sangguniang bayan. Ha? Although ito'y prerogative ho ng isahong alkalde, kinakailangan pa rin niyang isangguni ho ito sa kanyang mga kasamahan sa sangguniang bayan. At yun na nga ho, sa madaling sabi, na under state of calamity ang tanggapan po, or hindi tanggapan, ang local government unit or bayan po naman ng San Vicente. Ito hong si under jurisdiction po nito hong si Mayor Bong Palma. Ngayon, papaliwanag ho natin sa atin hong kakarampot na nalalaman, may kakayahan ang isahong local chief executive na i-utilize, ang pondo ng local government unit po ng bayan po ng San Vicente. Hindi ko lang alam kung alin ho sa mga pondong ito, yung title ng pondo na ito, ang maaari niya hong gastusin for the sake ng mga pangangailangan ng mga tagabayan po ng San Vicente. Basta tang isang sigurado ho dyan, kapag in under state of calamity, ay may mga pondo na malayang gastusin, ng isang local chief executive. Kaya nga doon sa ibang lugar, hindi ho dito sa atin, doon ho sa ibang lugar, sa national, ganun din ho. Lalo na ang bansa, kapag nag-under state of calamity, nako, malaking pondo ang kinakailangang ipalabas at kinakailangang gastusin para po naman sa ating mga kababayan. Maganda sana kung yun pong pondong gagastusin ay mapupunta sa atin hong pangangailangan ng atin pong mga kababayan. Ay papano kung hindi ho mapunta ho doon, ha? O, hindi ho natin sinasabi na dito yan, ha? Sinasabi ko ho doon ho sa ibang lugar na kapag ka mga nag-under state of calamity ay parang yung isang kasabihan, paldo si boss. Parang ganun ang ibig sabihin. Pero hindi ho yan dito sa Camarines Norte. Kasi kilala ho natin personal, ito hong si Mayor. Kahit nung nasa tourism office pa ho ito, ay kilala ho natin yung karakter ho nito. Alam ho natin kung paano ito magpatakbo ng kanya hong opisina. O kaya ngayon, nag-under state of calamity, para bigyan po ng kaukulang solusyon ang problema. Ano po ba yung problema? Ayun pong problema, ay ang kawalan po ng tubig na idinidistribute ng Hiraya Water Corporation. Minsan na hong naipatawag ng alkalde ang mga personahe po naman dyan sa dating Prime Water. Pero may mga sinasabi naman daw na magbibigay po ng mga kaukulang solusyon. Pero, ang tingin ho ng alkalde ay hindi ho sapat. Kumbaga, ang tawag ho natin dyan parang make-up solution lamang ho. Kapag kasi nabing, ayan, si Manang Jana, Ate Jana Morales, ayan, is watching. Sige dyan ka lang. Madigdig ka pala. Okay, tuloy ho natin. Sapagkat ito hong yung kung pakikinggan ho ninyo, pasintabi nga, sabi ko nga kanina, pasintabi ho sa mga kumakain o namamanghi at namamaho na anya ang kanyang mga kababayan dahil sa kawalang aksyon
ng Hiraya Water Corporation. Hindi ho ako nagsasabi ho nito, ha. Yun hong alkalde mismo, sapagkat nararanasan ho nila yung malaking problema ho doon. Alam nyo ho kasi, mga kababayan, alam kong alam nyo rin po ito. Ha? Kapag ang naging problema po natin ay tubig, nako, patay na ho tayo ho dyan. Yan ang pinakapangunahing pangangailangan ho ng isang tao, ng tubig. Kung kuryente lang, pwede tayong magtiis ng isang araw, dalawang araw, isang linggo, isang buwan. Kung kuryente lang, ha. Kasi meron na hong mga solar, yung mga gadget na mga chinacharge ho natin sa pamamagitan ng solar system. Kapag kuryente yung nawala, kaya pa ho nating pagtiisan ng kahit isang linggo, isang buwan. Yung pagkain naman, meron naman ho tayong mga alternatibong solusyon kung pagdating ho sa pagkain. O, problema sa pananamit ay kung hindi ka na nakakalaba dahil nga po sa kawalan ng tubig, ay marami naman ho siguro kayong mga damit ho dyan. Na ibig sabihin, sa isang iglap ay hindi magiging isang bigla ang problema. Unlike water, ano po? H2O, ha? Yan ho ang isang pinakamalaking problema kapag katubig. Ay nako, yan ho pinakamalaking problema. Lalong-lalo na ho kapag meron hong pasok sa mga paaralan, yung mga estudyante. Meron pasok sa mga opisina, ito hong mga empleyado. At lalong-lalo na ho, yun hong inuming tubig. Yung sa mga inuming tubig, marami na rin hong nabibili na mga mineral water. Ngunit ang problema po natin dyan, yung pangpaligo sa araw-araw, yun pong panghugas sa mga kinainan ho natin sa mga plato, yun pong sa paglaba, yan ang problema ho natin. Pero yung sa mga inumin, may mga nabibili na rin ho. Pero hindi ho pang matagalan, ha. Hindi ho pang matagalan kasi kinakailangan din na madalian lamang po ang namabigyan po ito ng kaukulang solusyon. No, meron naman daw hong ipinangako. Yun pong para hindi ho tayo maging bias ho dito. Both side ay bigyan ho natin sila ng kanila hong mga side. Ang sabi nga naman po nitong si branch manager Johnson Chan na maghahati daw po ng tubig araw-araw sa mga barabarangay ng San Vicente at maglalagay ng booster pump upang umakyat ang tubig sa mga water reservoir. Ha? Hindi, sabi naman po ng alkalde, hindi naman daw po ito ang solusyon sa problema, eh. Ang anyay ang kinakailangang gawin ng Hiraya Water Corporation, binagong pangalan po naman ng Prime Water. Laurencio Sanchez Gonzalez.

0: po yung solusyon na kinakailangan po natin. Hindi ganitong katulad ng mga sitwasyon ngayon na mayroon pong problema. O kaya yan ho yung sitwasyon kung bakit dun po sa mga nakikinig ho natin, kung bakit at nagtatanong, kung bakit in understate of calamity ang tanggapan po naman or ang local government unit ng bayan po naman ng San Vicente. Yan ho yung solusyon. Wala hong sapat na tubig na nakakarating doon po naman sa kanila pong bayan. Minsan nga nabanggit natin sa pakikipag-usap natin. Ang akin hong classmate, Roy Roldan. Marahin na aga sa imo. Sa inka na nga niyo niya naka-assign, kaibigang Roy Roldan. Naalala ko yung high school tayo pag nakikita natin itong mga kaklase ho natin, ha? O, yan ho yung tinitingnan ho natin dito. Ano ang ibibigay na solusyon? Kasi nga, pansamantala, sabi po ng atin hong alkalde, maaring magtagal ng isa o hanggang dalawang buwang under state of calamity sapagkat bilang solusyon, pansamantala rin ho ito, ha? Pansamantalang solusyon. Sabi ko nga po, make-up solution ang tawag ho natin ho dito. Magbibigay ho ang LGU. O, ito na nga po. Magbibigay po ng mga jetmatic pump. Or yung po mga bumbahan ng tubig sa mga barabarangay. Kung wala namang sapat na pondo, yun pong bayan po ng San Vicente. Kaya dito na po papasok yung paggasta ng kapag ka-under state of calamity, nabibigyan po ng parang hindi naman, let us say, parang special power ito hong isang local chief executive para gastusin ho ang mga natitira pang pondo ng isang local government unit. Ilan po ba yung barangay dyan sa ilang barangay po yung sa San Vicente? Siyam o 19? Ayan, bibigyan ho yan lahat ng jetmatic pump or yung bumbahan. Siguro isasanggunin na rin natin personally na yung pong paglalagay ng mga bumbahan na ito, yun pong shouldering na rin ng local government unit yung pong gastusin. Kasi yung isang barangay, kahit na maliliit na barangay ho yan at kahit iilan lamang po, kapag naglagay lang kayo dyan ng isang bumbahan, tingin ko hindi rin ho sapat. Mas maganda siguro bawat purok. Kung ilang barangay ho yan, bilangin bawat purok, lagyan ito pong bumbahan. Siyempre, sino naman gagastos yung barangay? Alam naman ho natin na limitado yun pong mga pondo ng barangay. Lalo na po pagka sumasapit na po yung ganito hong buwan, August. Lalo na kapag sumapit na yung mga bare months. Halos said na po ang pondo ng mga barangay. Kaya siguro, medyo kung sobra naman yung pondo na gagastusin po ng LGU ng bayan po ng San Vicente, abay i-shoulder na rin yun pong paglalagay ng mga bumbahan na ito. At kung maaari, isang grupo lang. Isang grupo lamang ho yung maglalagay kasi kapag kaiba-ibang grupo, dyan po nagkakaroon ng problema. Dyan po nagkakaroon ng hindi ho magandang pagkakaunawaan kasi minsan hindi ho nape-perfect yun hong paglalagay ng mga bumbahan na ito. Sa huli, nagkakaroon po ng problema. Di isa lang grupo ang tatawagin ho ninyo. Yan ho, ilan lamang po sa mga ikinukontribute ho natin. Parang tulong na rin ho natin dyan po sa bayan po ng San Vicente. At nararamdaman din ho namin kung ano ho yung inyong pakiramdam ho dyan. Kayo ba naman na mawala ng tubig? O kahit na sa isang bahay, mawala ng tubig?
1: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid

0: cash prizes. Manood online sa official Facebook page ng Canoreco at mag-register sa link ng Google Form sa mismong araw ng AGMA. August 29, 1 PM. Makiisa, makilaho at manalo sa 43rd Canoreco AGMA.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green.

0: 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
5: Oy, ang bilis po ng oras. Ha? Meron na lamang ho tayo na 14 na minuto bago pa naman sumapit ang 8:30 in the morning. Kayo po ay patuloy na nakikinig. One Radio 99.7 News FM. Tindugon na! Kaisa po ng mga Camnorteños. Ayan, binabati ho natin ang mga kababayan ho natin. Kagawad, Johnny Mohar ng Barangay Magang. Dating kagawa, Danilo Naing Dikiros. Good morning, people of Camarines Norte. Happy viewing po sa lahat ng nanonood. More power po sa programo kagawa, Junjun Quebral. Ayan, Sir Danilo Naing Dikiros. Magandang umaga din po sa inyo. Ha? Binabati po natin ang magandang umaga ang lahat po ng mga taga-Barangay 8. O yun ho yung tinatalakay ho natin kanina, ano ho? Sana'y marisolba, ha? Marisolba ito hong problema pong ito dyan po naman sa bayan po ng San Vicente. Hmm? Nararamdaman ko yung nararamdaman ni Mayor Bong Palma. Tubig ang nawawala eh. Pag tubig, nako talagang malaking problema ho yan, ha? Ay, nakahabol pa ining sakuyang kabarangay. Ha? Sir Libby Lopez, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. At yan na rin ho ang mga naging kalipunan ng atin hong mga balita ngayon pong ito. At ang inyo pong mga balitang napapakinggan ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 5-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na. Oy, magiging sexy ka pa. Ha? Available po ito sa lahat ng mga boteka, grocery at supermarket nationwide. Kaya hindi ho ninyo kinakailangan mahirapan maghanap ho nito. Ha? At ang lagi po ninyong kaysa sa umaga, tindugo na kaysa ng Camnorteños. At kasabay na rin po nito ang pansamantalang pamamaalam. Sama-sama po ulit tayo bukas. Maraming salamat. Ako po si Junjun Quebral.

0: inyong napakinggan ang programang Kaisa sa Umaga kasama si Junjun Q, Junjun Kibral. Hanggang sa susunod na edisyon ng programa dito lamang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Kam Norteños, One Radio Diet. Tindugun na!
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
3: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
0: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Kam Norteños, One Radio 99.7 Diet.
9: Tindugo na.
10: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
11: Siyempre naman.
10: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
12: Wow! Gustong-gusto ko yan!
10: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
11: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
12: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
10: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
11: Healthy na?
12: Pampaligaya pa.
10: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
11: Basta may black,
12: may bala.
10: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
13: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
14: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
15: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
16: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol! Ano? Saan?
9: Paano?
16: Weh, ito na nga mga Mars!
9: Alin?
16: Bakit?
9: Kailan?
16: Oh, ito na nga mga Mars! Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars, ang inyong makakasama, ang diyosa ng kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga,
9: ito na nga,
16: Mars. Ito na nga,
9: ito na nga,
16: mga Mars. Mga Mars.
17: Ponlas a gozar. Vamos a demostrar cómo se hace.

0: Eto na nga,
1: mga mor.
0: Miyerkules.
1: Ay, siyempre.
2: Naman yung may periyate.
1: Inaalala po natin ang ating ama ng wika. Birthday po niya ngayon. Kaya naman sa Quezon Province at sa Quezon City. Yes, it's a holiday. Dahil po, birthday ngayon ni Manuel L. Quezon. It's Quezon's Day. Miyerkules. Araw ng mga mother. Yes, it's Mother's Day. Dahil Miyerkules. Araw din po ngayon ng mga laging nananalo sa live. Dahil Winner's Day. Ini naman po ang sa inyong lingkod. Bako masyadong magayunan pero mahamutoy. In English, not so pretty, kind of smelly, sweetie, goody. Tita Pollyanna, ang inyo rin pong Diyosa ng kahibangan. Ang ating hotline 0961-447-3923. Dalawat kalahating oras naman po tayo magkakatelemeets. At kung meron kayong mga naisipaabot, mga public service, ganun na rin po naman ang inyong mga kuro-kuro tungkol sa mga bagay-bagay sa ating mundo, i-go mo na yan. Dahil ang inyong Tita Pollyanna ay G na G. Medyo gurang na, pero may harang pa. At syempre naman, in with the times. Oh yes! Ganyan dapat ang attitude. Dapat palagi tayong nakatono sa panahon. Huwag tayong mananatili sa isang nakaraan na alam naman nating nakaraan na. Pero pinipilit pa rin nating buhayin sa ating mga damdamin. No! Wow, galit. Jaws Malay in the morning. Sige po skan sa tuyang mga drivers. Especially ating mga drivers, mga bus drivers. Parito at paroon ng diet at ng Camarones Norte. Kumusta naman po ang inyong mone?
2: Te me jalaste por la mano y me perreaste.
1: Bagong paligo, bagong toothbrush. Ang sarap halikonan as in... Isali na rin po natin ang mga conductor. Smack lang sa inyo, ha? Ganun lang. Basta tingat-tingin po tayo sa ating pagmamaneho. Tingin lamang po sa kalye. Focus. At syempre, anticipate. Dapat po yung mga problema natin ay iwan natin sa bahay. Huwag nating isama sa ating pag-drive. Para hayahay lang. Diyan po naman sa mga public markets sa buong Camarines Norte. Nagkakapatawaran na ba? Kahit walang kasalanan kayo sa isa't isa? Oo daw. Pero minsan pag magbubuya naman o paano, yung kabubukas pa lang, sabi nila, huwag naman muna humingi ng tawad. Later na. Pero didepende rin po naman yan sa ating mga vendors. Yung iba kasi very positive sila, lalo na pag gising nila sa umaga. Palagi nilang iniisip, ngayon, papaldo ako. Ubos lahat ang mga paninda. Naku, papasok pa ang aking anak next year sa college. Ay, naku, yung mister ko pupunta ng abroad. Marami po tayong pinag-iipunan sa life. Kaya dapat positive lamang po para pasok ang swerte. Nahihiya kasing pumasok ang swerte pag nakasimangot ka.
0: Subukan nyo yan. Dapat pagising sa umaga, bukas ang mukha natin, bukas ang ngiti. Sarado sa simangon. Ganon. Kamusta po ang ating mga traffic sa downtown Daet? At dyan din po naman sa mga crossroads sa iba't ibang mga bayan-bayan natin dito sa Camnorde. Bigayan lang po tayo. Yes, yan ang maganda. Bigayan. Kasi pag bigayan, meron ding tanggapan. Pag hindi ka nang bigay, walang babalik sa'yo. At syempre, bati-bati tayo sa ating mga nakakasalubong na drivers kahit hindi natin kakilala. Ano pre? Kamusta pre? Pre? Diba? Dapat talaga ganun. Kamusta naman po ang ating mga senior citizens and the province of Camarines Norte? Dadaan lang po tayo pag tayo ay naglalakad-lakad dyan sa harap nating mga tahanan, alalahanin. Medyo maulan-ulan na naman po, gising na gising ang mga lumot. Huwag nating kaligtaan yan, isipin natin, ay nako, ang mga lumot hindi po yung nagpapatawad. Kaya dapat tingnan natin mabuti. Exercise po tayo kahit wala tayong time. Ganon lang yun. Yung mga hindi pa nag-aalmusal, ano hinihintay nyo? Ha? Mag-almusal na kayo! Paano kayo makakapag-function sa buong maghapon kung hindi kayo nagkarga? Dapat kumakain tayo ng maayos in the morning. Yan lamang po ang ating general and cardinal rule. Eat breakfast or else. Demanding. Yes, yung ating mga pansit dyan, yung ating mga pandesal.
3: Malunggay pandesal.
0: Uy! Pero mas gusto ko monay. Sliced bread. At lug. Oh yes! Kaisa ng Cam Nortenios, One Radio 99.7.net. Tintugon na. Oh yeah!
4: The Tito Puyana Show!
0: Mamayang gabi po yan, 6 o'clock in the evening.

0: Radio 99.7 News FM. .10. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
9: Ito na nga. Ito na nga. Mga Mars.

0: The province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio. One Radio.
1: Tindugo na.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ito na nga, mga
2: Ito
1: Mars.
2: Na nga, mga
1: Ito
2: Mars.
1: Na nga, mga Mars.
3: Vamos a demostrar cómo se hace.
4: Hola, hola, hola, hola. Buenos días, Gloria Díaz. Paquito Díaz. Joko Díaz. Basta Díaz. Good morning. Yes, nyama po kita giraradig di isa sa ito yung programang.
1: Ito na nga, mga may.
5: Te me jalaste por la mano y me perreaste.
4: Oh, ito na mga Mars. Come on, come on. May nag-text sa atin sa 0961-447-3923. Si Adelpha daw ang kanyang pangalan. Ang ganda ng pangalan niya, ha? Adelpha. Hello, Adelpha. Good evening. Good morning. How's life treating you out there? In Vincent's Camarines Norte. Oh, I love the place. Marami daw ang gwapo dyan sa Vincent. Sabi! Pero parang totoo, ha? Hindi lang parang totoo. Totoo talaga. Etong sabi ni ate, Adelpha. Sabi niya, tita, anong advice ba na dati mong kinaiinisan pero ngayon naintindihan mo na? Actually, wala naman akong kinaiinisan, Adelpha. Pero siguro this is a general question po sa gabos. Ano nga ba yung mga advice na binibigay sa atin ng mga lola natin, mga nanay natin, mga tiyahin natin nga rag, mga tiyohin natin? Ano nga ba? Marami siguro, ano? Meron talaga mga payo na noong mga bata pa tayo ay talagang nakakainis. Ay naku, narinig ko na yan paulit-ulit. Ganon. O di kaya naman, alam ko na yan. Alam ko na yan, paulit-ulit nyo na pong sinasabi sa akin yan. O, padabog ka pa, ha? Or di kaya, yung napakasaklap na sagot na, bakit naman kayo nangingialam? Buhay ko to. Diba, mga ganyan? Ngunit subalit datapod pagdating ng isang panahon, as in, lumipas ang panahon. Dumating na ang mga responsibilidad. Nagkaroon ka na ng heartbreaks. Trabaho. Bills, mga bayanin. Pamilya. At kung anik-anik. Bigla ka lang napapasabi, no? Biglang pumunta ka sa isang sulok tapos kinausap mo yung sarili. Sabihin mo, ah, kaya pala niya sinabi sa akin ito noon. Ito na yun. At minsan pa meron tayong napakasaklap na realisasyon.
6: Kung nakisnig lang sana ako. Kung nakinig lang sana ako.
4: Kung nakinig lang sana ako. Ngunit huli na ang lahat. Sure! O ano nga ba yung mga payo na yan ng ating mga lolo, lola, mommy, daddy, mga tiyahin nating puyat? Nung tayo'y bata-bata pa, unang-una dyan ay yung mag-ipon ka. Tapos sasagutin mo, bata pa po ako, kailangan ko mag-enjoy muna. Ah, hindi, basta mag-ipon ka. Tapos biglang ngayon, hinila mo na naman na yung sarili sa isang sulok at kinausap mo yung sarili. Tama pala si mama. Bakit 87 pesos na lang ang laman ng wallet ko ngayon? Hindi kasi ako marunong mag-ipon. Ganon! Oh, ano pa kaya? Ano pa kaya mga payo na kinainisan natin noon?
7: Huwag mong gastusin lahat ng pera mo!
4: Ganon? Huwag mo rong gastusin lahat ng pera mo. Dati, di ba, ang boring pakinggan? Ano ba? Ngayon, kapag may emergency, bigla kang napapasabing,
6: bakit? Bakit hindi ko pinakinggan yun? Bakit?
4: Oh, di ba? Ay, kasi, madali na rin naman nating resolbahin yan. Mas maganda yung nagkakaroon tayo ng realization sa mga advice sa atin noon na kinainisan natin. Pero ngayon, tayo'y napapasabi na lang ng, oo nga, ano?
3: Bolas a gozar!
4: Ito pa yung matindi, talaga sabi ni nanay, lalo na yung kasibulan ng pagka-teenager nemo. Wala kang ginawa kundi lumabas, makipag-chika sa mga kaibigan. Ganon. Sasabihin ng nanay mo, hindi lahat ng kaibigan mo ay tunay na kaibigan, ha? Parang ang OA, di ba? Tapos yung lola mo, ha? Lola mo na Espanyola ay mag-a-advise pa sa'yo ng amigo conchiene, kunuay garote. O, oh, diba? Meron mga taong kaibigan mo lang pag meron ka. Pag wala ka nang maibigay sa kanila, ay nako, chugi ka na. Hanggang matutunan mong may mga taong kaibigan mo lang kapag may kailangan sila, saka mo yan ma-re-realize. Biglang, teka sandali, nasaan na sila? They were so nice to me naman when I had something pa to give to them, pero nana, there's no more, I can't give them anymore. Ay, they don't like me, no? Ganon po yun. Kaya naniniwala ako sa sinasabi ng aking lolang Espanyola. Amigo conchiene, kunway garote. O, oh, diba? Natauhan ka? Oo, oh, I'm natauhan already. O, oh, eto pa yung matindi na sinasabi palagi ni Mother Dearest sa atin. Parang mula lang ito talaga sa Mother, no? Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Tapos sasabi mo, pero mahal ko siya. Ngayon, sasabihin mo na lang, actually, nay, nay, mommy, tama po kayo. Tamang-tama kayo dyan, mother. Pag ayaw pala sa akin, talagang hindi ko na dapat ipilit yung sarili ko. Dahil wala lang, siguro pagbibigyan ako, pero wala, hindi rin ako siseryosohin. Mauwi lang ako sa kangkungan. I'm so kawawa later. Ganon! Pero magandang advice niya na huwag mong ipilit ang iyong sarili sa taong ayaw sa'yo. Sabi din ng tiyahing kong puyat, palagi niyang sinasabi sa akin noon, matuto kang magsabi ng no! Dati kasi akala natin pagiging mabait ang laging pagsang-ayon, diba? Later on, napagtanto natin may halaga na rin pala ang boundaries. Kaya kung hindi naman natin talaga kakayanin o di kaya ayaw natin, simple lang, ayaw mo, pero nagsasabi ka pa rin ng oo, ay nako, ikaw may problema niyan. Kaya matuto kang magsabi ng no. Pag-aralan mo muna, kung merong isang bagay na sinasabi sa'yo na kailangan ng iyong pagsang-ayon, sabi mo, pwede bang pag-isipan ko muna to? Huwag ka agad magsabing, oh, sige, sige, kaya ko yan. Tapos mamaya-maya silang lahat nasa kangkungan. Dahil sa kagagahan mo. Ganon. Tapos ikaw, wala na. Unti-unting nawawala na ang iyong kredibilidad. Dahil inaako mo ang isang bagay na hindi mo pa naman pala kayang gawin. Sabi mo, oo, kaya kong gawin yan. I promise I'm gonna do it well. Tapos mamaya, ay wala. Kaya matuto ka magsabi ng no. At kung pipilitin ka pa, sabi mo, ay talaga po, hindi talaga pwede. Tapos i-explain mo kung bakit. Para malinaw, di ba? Ganun lang yun.
3: Ano sa ba?
4: At syempre, ang pinakamahalagang advice sa atin na binawali-wala natin noon.
0: Mag-aral kang mabuti.
4: Tapos noon, sasabihin mo, no, nagpipilosopo ko pa, bakit? Kailangan pa ba yan? Marami na akong alam sa buhay. Bakit pa ako mag-aaral mabuti? Pero pagdating ng adulthood mo, sasabihin mo, ay, oo nga pala. Ano, sana nag-aaral ako mabuti. Lalo-lalo na dun sa psychology, tsaka sa philosophy, at pati na rin sa math, dapat talaga inaral kong maayos. Ngayon tuloy, hindi ako makapag-desisyon ng maayos. Wala akong rudiments of learning. Yan na nga ang sinasabi ko sa iyo. At higit sa lahat din, huwag mong inkumpara ang iyong sarili sa iba. Self-explanatory na yun. Ganon! Yan po naman ang mga bagay-bagay na in-advise sa atin ng ating kabataan pero binaliwala natin. Maganda rin namang balik-balikan yung ating mga bagay-bagay na isinantabi noon. But now, we have the full realization. Wow! Ito na nga mga Mars! Kaysa ng Cam Norteño, One Radio, 99.7.net. Tindugon na!
2: Ito na nga!
8: Ito na nga,
2: mga Mars!
8: Ito na nga!
4: 14 after 9 o'clock. Oras sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para... Bon Choy La! Bon Choy La!

0: buddy. One Radio, 99.7 News FM, Dunkin'.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.

0: texture at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
3: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
9: Tindugo na.
10: Ano? Saan? Paano?
9: Weh, ito na nga mga Mars.
10: Alin? Bakit? Kailan?
9: Oh, ito na nga mga Mars.
10: Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama, ang diyosa ng kahimangan, Tita Pollyanna. Ito na nga mga
9: ito
10: Mars.
9: Ito na nga mga Mars.
11: Ilay-ilay-ilay-hoo. 25 minutes bago sumabinang alas jazz ng umaga. I'm so arty today. Ito na nga mga Mars. Miyerkules ngayon, dapat araw-araw nag-iisip tayo ng mga panibagong lulutuin natin. Minsan kasi sa sobra nating pagka-besi sa ating mga life, nakakaligtaan na natin yung iba pang mga putahe na pwede natin gawin sa isang pang-ulam. Alright? Ready na ba tayong lahat dyan? Yung tenga ba? Nakatutok na. Ang ating ulamin ngayong araw na ito ay bangus. Yes. It's so bangus. Diba pag maraming sweet smelling? Oy, ang bangus! Ang bangus mo naman. Pero minsan, hindi natin naiisip na napakarami palang pwedeng gawin natin sa bangus, no? Hindi natin ito sasampal-sampalin, parurusahan, bigyan ng problema, kundi lulutuin natin sa iba't ibang klaseng putahe. Ang pinakasimple lamang po dyan ay ang bangos na pritong buo. Dahil malutong ang balat, ang sarap isawsaw sa toyo at suka. Kailangan lamang po talaga nakalubog ito sa mantika para mas masarap ang pagkakaprito. Yan po ang isang sikreto sa pagpiprito ng isda. Kailangan nakalublob sa kumukulong mantika para maging masarap ang pagkakaprito nito. Try nyo. Baka hindi kasi ninyo natatry ito. Yung iba kasi, ay bakit ganito? Hindi ko try. O, kasi hindi nyo nilublob sa kumukulong mantika ang mga isda. Kahit anong isda pa yun. So, after bangos na pritong buo lang, meron din tayong pwedeng gawin yan sa bangos. Pwede nating idaing suka, bawang, paminta, overnight lang para mas malasang pagkakababad. May daing na bangos ka na. At sigurado mo pang masarap dahil ikaw mismong gumawa.

0: ayan na, dalawa na ha. Siyempre, ang hindi natin pwedeng tawarang bangos sinigang. It's so masarap kasi it's ma-awesome na sabaw, kamatis, labanos, at kangkong. Ang daming nagtatawang, bakit pag sinigang kailangan may labanos? Tapos pag naagahan na parang ang baho ng labanos. Pero masarap pa rin pag kinakain. Bakit ganun? Well, ang labanos po ay isa sa mga components para mas lalong maging masarap ang ating sinigang. Napansin niyo ba? Pag walang labanos ang inyong sinigang, parang ah? Parang ah? Parang dumaan lang yung lasa, di ba? Hindi mo talaga feel na feel ang kanyang pagkasinigang. Kaya kailangan may labanos. Eh, ang labanos pa naman ngayon ay pagkakalaki. Eh, kung konti lang naman ang iyong isisinigang, parang, ay, sayang naman. Pwede po niyong gawing insalada ang labanos. Lagyan niyo ng itlog na ma-A. Itlog na ma-L. Aba, masarap yan. So, meron na rin kayong ano? Insalada. Ang sabi ka din nila, ang labanos daw ay meron ding mga nutritional values na hanggang ngayon ay hindi pa nadidiskubre ng siyensya. Katulad ng iba pang napakaraming gulay. Alam nyo ba, katiting lamang pala ang nalalaman ng siyensya tungkol sa mga nutrients na nasa mga gulay natin, lalo na yung mahiwagang okra na yan. Oh, actually, pwede nyo rin lagyan ng okra yung inyong sinigang na bangon. So, meron na tayong prito, meron tayong dinaing, meron tayong sinigang. Pwede naman tayong magbangos paksiw. Suka, bawang, luya, paminta at talong. Presto! Masarap na ulam na yan. Eto, parang hindi ko pa na-try in my life. Bangos adobo. Eh, kailangan pala itong iprito muna. Tapos, saka natin adobohin. So, ganun pa rin. The usual adobo, toyo, suka, bawang paminta, at maraming pagmamahal. Pwede nyo rin lagyan ng laurel para man mabango-bangon. Pwede rin po tayong magbangos sardines kung meron po kayong pressure cooker. Aba-aba! I-pressure cook yan hanggang lumambot, pati tinik. Alam nyo naman, i-check nyo na lang kung paano gumawa ng bangus sardines. Actually, ang sardines ay isda yun, ano? Parang sinardinas. Oh, sinardinas na bangus. Pwede rin tayong magbangos escabeche. Pritong bangos na may manamis-namis asim na sauce at gulay. Ganon din sa bangos sarsiado. Pritong bangos na nilagyan ng kamatis at scrambled egg. Bangos sinabawan, simple lang pero comforting. Dapat may luya, sibuyas at kamatis. At syempre, sarili nyong diskarte kung anong naisip nyong pwedeng ilagay. Go lang ng go. Huwag kayong papipigil. Para happy ang buong pamilya. Pwede nyo rin itay na magbangos tinola, luya, sayote, papaya at dahon ng sili. Check nyo lang, parang imbis na manok, bangos! Kung gusto nyo naman medyo mas malasa o di kaya naman medyo special, pwede tayong gumawa ng bangos bistek, calamansi, toyo, sibuyas at maraming onion rings at voila! Meron na tayong bangos bistek! Pwede rin bangos teriyaki. Sweet savory glaze. Alam nyo na yan ha. Kung marunong kayo mag teriyaki, chicken teriyaki, eh palitan nyo lang. Huwag ng manok ang gamitin nyo. Ang gamitin nyo ay bangos. Bangos teriyaki, sweet savory glaze, sesame seeds at spring onions. At meron na kayo niyan. Eto, paborito to ng mga lola at mga tiyahin yung puyat. bangos, sweet and sour. Parang Chinese-style sweet and sour fish. Pwede ring bangos with garlic butter, bawang, butter, at konting calamansi. Bangus in coconut milk, gata, luya, sili, at pechay. O, parang yung ginagawa niyo sa tilapia. Pwede yun. At syempre, meron din tayong bangus sa tausi. Yung black beans, kamatis at sibuyas, at yun na yun. Bangus naman sa miso, ay syempre, miso, kamatis, luya at sili, at yun na rin yun. Eto, medyo hindi ko talaga siguro na imagine, no? Bangus, kare-kare. Bangus instead of oxtail, parang hindi ko yata ito ma-feel, ha? Dahil ang totoong kare-kare ay talagang buntot lang ng baka. And that's it. Basta it's baka. Kasi yung peanut sauce talagang angkop na angkop yan sa anggo ng kabakahan. Kabakahan? Pwede rin kayong magbangos mechado, bangos caldereta. Kung marunong kayo magmechado at caldereta, eh gamitin nyo bangos. Para maiba lang. Pwede rin bangos sisig, bangos burger, bangos lumpia, bangos empanada, bangos croquettes. Yun yung mashed potato na tapos lagyan nyo ng bangos, cheese at breaded at i-fry natin. Yun na yung croquettes. Bangus pasta, pwede. Bangus pizza. Bangus fried rice. Bangus dinakdakan style. O di kaya bangus kilawin. Kailangan i-prepare to ng maayos, ha? Kaya mabangus ka ba ngayon? Ang daming gawin sa bangus. Kaya sabi ng bangus, I'm so pagod na. Ang dami-daming you made for me. Eh, ganun talaga bangus. Bangus ka eh. Hindi ka mabahos, mabangus ka. O, ayan na, talo-talo na sa ulam. Talo-talo na rin sa kanin. Para happy palagi. Dapat kasi after talaga natin kumain, no? Lalo na sa lunchtime, nakangiti tayo. Tapos kinakamot-kamot natin si Chanda Romero. Sabi ni Tita Chanda, bakit ako napasali dyan dong? Bakit day? Bakit itay? Bakit yung sinasali-sali ako pagkatapos yung kumain, kakamutin nyo ako? Bakit? Ano utang na loob ko sa inyo? Ganon daw yun. Basta satisfied ang ating lunch, we make kamot-kamot. 20 minutes more to go before 10 o'clock in the morning. Dito lang po sa eto na nga! Mga Mars, kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet. Tindugo na? Yes!
1: Ito na nga, mga Mars! Ito na nga, mga Mars!

0: 99.7 News FM.net.
1: Paraminan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa.
4: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

Alam mo, mas okay na rin ganyan. At least hindi umabot sa kasalan. Imagine mo na lang, forever kang ganyan. Buti na lang maaga, na-reveal ang flat. Hindi ako talo dito, ikaw yung may habit na mag-drop. Hindi mo

0: The Province,
1: Camarines Norte,
0: The Station,
1: One Radio,
0: The Frequency,
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio.
2: Tindugo na.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano? Weh, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang Diyosa ng kahimangan. Tita Poliana. Ito na nga. Ito na nga mga Mars. Ito na nga mga Mars.
2: Raka-raka-raka-taka-taka-taka in the morning. Iniwan po girarayan sa inong lingkod. Daba ko masyadong magayunon, pero mahamuton. Tita Pollyanna, ang inyong Diyosa ng Kahibangan. You can follow me on TikTok, Diyosa ng Kahibangan. Marami po tayong mga contents doon. At sana naman mag-enjoy kayo kahit papano. Sabi nga nila, Masky Pops Fernandez.
3: Te me jalaste por la mano y me perreaste.
4: Oye mami, tú me conoces.
2: Paalala, paalala lamang po sa mga commuters, mas lalong-lalo na po sa mga pedestrians, yung mga naglalakad dyan sa mga kalye-kalye ng iba't ibang mga bayan dito sa Camnorte. Dapat po bit-bit ninyo ang inyong kamulatan. Huwag po tayong aangay-angay habang nasa daan. Dahil baka maging abala po tayo para sa ating kapwa. Abala sa mga drivers, abala sa mga kapwa natin, pedestrians. Unang-una po, huwag tayong basta-bastang tumatawid. Kahit mukhang walang sasakyan, ay nako, nandun pa rin po yung golden rule. Stop, look, and listen. Look to the right, look to the left. Ay kung safe na, saka tayo tumawid. Ganyan talagang gagawin natin kahit wala tayong nakikitang sasakyan, tingin-tingin pa rin. Hindi natin alam, baka biglang may sumulpot. At syempre kung may nakikita po tayong pedestrian lane, dyan po tayo dumaan. At sa ibang bahagi naman dito sa Kabicolan, meron din mga footbridge. Doon tayo dumadaan. Hindi tayo dapat magiging pasaway na kahit saan bigla tayong susulpot. At dapat po turuan natin ang ating mga kabataan, lalong-lalo na yung mga nasa 6 years old, kung papaano tumawid. Yung iba nga nagsasabi, ay sumabay ka. Kung meron kang kasabay na tatawid, sumabay ka sa kanila. Huwag kang basta-bastang tumawid ng sayo na lang. Ganon. At syempre pa, yung mga cellphone po natin ay dapat nasa bulsa lang o di kaya nasa bag. Huwag po nating bitbitin yan habang tayo naglalakad. Alam ko, maraming guilty sa ganon. Diba? Huwag kayong ano, pasaway. Mas mabuti na yon, better safe than sorry nga, di ba? Mas mabuti yung ligtas kesa magsisisi ka later on. Hindi naman magugunaw ang mundo kapag hindi mo nasagot agad yung mga tawag na yun. O di kaya mag-chat back ka, di ba? O di kaya mag-text back ka kaagad. Nasa kali ka pa eh. Dapat nakafocus ka sa iyong paglalakad. Yung kung ano-anong pinagkakabalahan mo. Tapos mamaya may nakabangga ka. Kung hindi man sasakyan, tao. Diba? Abala pa kayo. Kaya dapat yung mga cellphone na yan, dapat hindi yan nakikita sa kalye. Dapat nasa bag o di kaya naman nasa bulsa natin na nakatago. Later na. Or kung kailangan mo talagang tumawag o di kaya naman mag-chat back or meron ka talagang hinahabol na kung ano man yan, tumabi ka muna. Ha? At dapat huwag isipin na automatic kang may karapatan dahil nasa pedestrian lane ka, ha? May mga sasakyang maaring hindi nakakapreno agad. Kaya dapat extra ingat palagi yan. pag nasa pedestrian lane na kayo tumatawid, tingin-tingin pa rin dahil mayroong iba ring mga ngarag-ngarag na mga driver na hindi nakakapag-preno right away. Siguraduhin mo, titingin ka talaga doon sa driver. Titingnan mo kung nakita ka niya. Diba? Bago ka humakbang sa tawiran. Iwasan ding tumawid sa mga blind spots ng bus, truck, jeepney o malalaking sasakyan. Lalo na yung mga pagliliko-liko na yan. Naku! Kailangan talaga mag-engat! Huwag tumawid sa pagitan ng mga nakaparadang sasakyan. Never, never, ever do that. Dahil mukhang hindi ka nakikita ay kung biglang gumalaw. Mabuti talaga yung nasa tamang lugar ka tumatawid. Huwag makipaghabulan o di kaya magtulakan habang tumatawid. May iba tumatakbo. Tinatakasan nila yung inutangan nila. Sana naman pag ano, patawarin ka na ng mga inutangan mo. Huwag kang tumakbo kasi mahirap na, di ba? O di kaya tumatakbo ka sa responsibilidad. Kapag gabi naman o madilim na, dapat nakasuot ka ng mga damit na madaling makita. Di ba? At kung pwedeng lagyan mo ng glitters yung damit na isuot mo. Na joke lang. Adigit sa lahat ha, huwag magkipagsabayan sa mga sasakyan. Kung alanganin, you better stop and wait. Do not rush. Sa mga pagtatawid-tawid, pag nasa kali tayo, dapat tayo hindi nagmamadali. Dapat nakatingin tayo palagi. Dahil bukas po yung mga daan na yan sa anumang pwedeng mangyari sa atin habang tayo nandyan. So we should always keep ourselves on the safe side. Dapat alalahanin din natin na ang pedestrian man o motorista, iisa lang ang mahalaga. Huwag unahin ang pride, unahin ang buhay. Sa kalsada kasi mas mabuting malate ng kaunti kesa hindi na nakarating. Ganun lang yun. Maliwag nyo ba? At dapat i-explain din po natin yan sa mga kabataan na huwag silang magmamadali pag sila ay tatawid at nasa mga kalye. Para palagi silang safe. Hindi po natin alam kung anong pwedeng mangyari. Kaya dapat palagi tayong defensive, palagi tayong nakatingin, palagi tayong nag-o-observe, at dapat palaging bukas ang ating kamalayan. Yung iba kasi dyan, ano, na in love lang, natulala na, naglalakad ng wala sa sarili, wag ganon. Pag napansin nyo na, teka sandali, parang wala ako sa sarili ko, wag ka nang lumabas. Diyan ka na sa bahay mo at magiging abala kayang ng mundo. He? Why ganyan? Aba naman! Alas 10:13 na pong oras dito sa One Radio. Diyan sa inyo, anong oras na? Oras na para isipin ninyo na mahaba pa ang maghapon. At marami pa kayong pwedeng gawin. Kaya iplano nyo na habang maaga pa. O, diba? Magtanong lang ng kung anong oras, ang daming sinabi. Eto na nga mga Mars! Kaisa ng Cam Norteño, One Radio, 99.7.ed. Tindugo na!
5: Ito na nga, mga Mars!
6: Ito na nga, mga Mars!

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na!
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
13: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
14: Ito na nga!
15: Ito na nga, mo? Mga Mars!
16: Con la sangosar! Vamos a demostrar cómo se hace.

0: Hey, hey. Alahoy, hoy. Ayan na, patapos ng mid-morning.
1: Ano yung may bariyak?
0: Papunta na tayo sa katanghaliang tapat. Kasi mid-morning pa ngayon, diba? Mamaya-maya, kasi bulan na ng araw. So far, ano naman po ang ating na-achieve sa ating mga buhay-buhay at sa ating mga gawa-gawain? Palagi po natin i-check yan para naman palagi tayong may room for improvement o di kaya meron tayong mga dagdag na pwedeng gawin na mas lalong ikasisiya ng ating mundo. May ganun. Ating text line 0961-447-3923. Kumusta po dyan sa gahonon? Diyos maray na morning. Doon sa nag-text sa atin na hindi naman nagbanggit ng kanyang pangalan. Diyan din po sa Lagoon at Kamambugan at sa iba't iba pong mga bayan dito sa Cam Norte. Text lamang po kayo para magkamustahan naman tayo o di kaya kung meron kayong nais ipaabot. 0961-447-3923. Inulit ko ang ating hotline, 0961-447-3923. Ano, nakasaing na po ba kayo? Minsan parang nakakamiss magsaing na merong pandan. Diba? Parang ang bango-bango. Parang kumakain ka sa Barrio Fiesta. Wala na yata ang Barrio Fiesta. Kaya pwede na nating banggitin. Inabutan nyo ba yun? Ang sarap. Ang bango-bango ng sinaing pag merong pandan. At napakadali ding itanim ang pandan sa ating kapaligiran, sa ating mga bakuran. Kaya kuka lang ng kahit isa o dalawang dahon, tapos ilagay mo lang sa, or isaksak mo sa iyong sinain. Aba! Ang bango-bango! Kaya lang mas lalo nakakaganan. Para sa ating mga medyo umiiwan sa sobrang kanin, yes! Hindi po kumikita sa akin ang extra rice kahit libre. Ay, hindi pala libre yun, ano? Meron iba-iba, oo. Iba ang pricing mo. Ay, hindi po ako nag-extra rice. One half rice lang ang beauty ko. Mas marami akong kinakain ulam. Lalo na kung lechon. Ewan ko ba nung kabataan ko ang tawag sa akin si Miss Lechon. Kasi halimbawa meron mga party tapos sasabihin sa akin, ay wala kaming lechon eh, pasensya. Ay, hindi ako pupunta. Bakit? Pupunta ka sa isang party, walang lechon, wag na lang. Ganun lang ako kasuplada that time. Diba, mga birthday party, fiestahan, kasalan, walang lechon? No! I don't like! At ayaw ko rin ng lechon kawali, no? Gusto ko talaga yung totoong lechon. Yung talagang umikot-ikot sa apoy. Yun lang naman talaga ang lechon, di ba? Paikot-ikutin ka sa apoy. Pero kailangan din very sabihin natin very careful dahil baka masunog din ang lechon. Ayoko naman ang tutong na lechon ano. Mapait-pait na yon. Ang pait na nga ng buhay. Tapos pati lechon mapait din. Ang pait lang na nakakaya ko ay ang palaya. Hindi iba pa. Oo, pati yung dahon ng ampalaya, ang sarap po niyan gawing insalada at talaga namang nakakagaan ng pakiramdam. Lalo na kung lalagyan niyo yan ng itlog na ma-A. Oo, palagi tayo dapat merong itlog na ma-A sa ating mga paminggalan. Hindi nyo naman kailangan ilagay yan sa ref. Pero kung gusto nyo malamig, eh okay lang. Dapat pagbibili tayo ng itlog, di ba? Pang almusal. dapat meron din tayong itlog na pang ano, pang himaga, ah, pang himaga. Pang insalada. Ganon. Mas nakakadagdag siya ng level of taste sa ating mga insalada. Kahit anong insalada yan, lagyan mo ng itlog na ma-ace. Aba, mas lalong sumasira. Or minsan nga, yun lang ang ulam, itlog na ma-ace. Kamatis. Wala, puro pagkain ang pinagkukwentuhan natin, ha? At ako'y nagugutom na.
1: Oye, mami, ¿tú me conoces?
2: Kaisa ng Kamnortenyos. One Radio. One Radio. 99.7. Dugo na.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, makakasama niyo si Lucky La Cochera sa masayang morning, masayang umaga. Pero maliit lang siya. Pangalan niya lang yung Lucky La Cochera. Lucky. What? The Lucky, Lucky La Cochera. Mornings po yan, 6 to 7 o'clock. Alas 7 naman si Kuya, Kuya Junjun Kibral. Sa kanyang kaisa sa umaga, kasama na rin po ang pagbabalita. Mga bagay-bagay dito at doon. Mga informasyon at mga bali-balita kasama si Kuya Junjun Kibral. And yes, alas 8 hanggang alas 11 po nakakasama tayo. This is your Tita Pollyanna sa Eto Na Nga!
3: Eto Na Nga!
0: Mga Mars! Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 11, makakasama po ninyo si Jonah. Jonah Morales. Sa kanyang Jonah Atribida ng Bayan. Hanggang alauna po yan at meron din siyang mga bali-balita sa inyo. Alauna hanggang alas 3. Magbalik tanaw tayo sa mga kwento natin sa likod ng mga awitin ng ating kabataan sa Once Upon a Turntable. And yes, galaw-galaw din kahit wala tayong time. Alas 3 hanggang alas 5. Retro Jam, we've got it right here. Just make galaw-galaw and make yowza-yowza. 3 hanggang 5 o'clock. Alas 5, parada, Trenta. Mga pagbabalita mula po naman sa ating Mother One radio station sa Tabaco. Kasama si Erickson at si Bernadette. Parada, Trenta. At syempre, may makakasama kayong Pogi. Alas 5:30 hanggang alas 6. Happy Healthy Show with Kuya Billy! At syempre muli po nagbabalik ang inyong Josie ng Kahibangan, Tita Pollyanna, alas 6 hanggang alas 9. Buong buo ang araw nyo pagkasama nyo kami! Oh yes! Tuwang-tuwa sa galak. May nag-text, hi tita, magandang umaga po, ano po bang ulam nyo? Magluluto pa lang ako ng ginisang sayote. Hindi sayo kuya, sayote ang ulam ko today. At syempre, meron tayong side dish ba yun? Oo, magpiprito tayo ng tuna on the box. Tuna and sayoteng ginisang. Yan ang ating lunch for today.
4: Sa kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel, kudel
3: su viajillo en la disco afincao. Y la madre que no diga que...
0: May nag-text pa. Hi, tita. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa One Radio at ang iyong mga kasamahan. Tawagin mo lang po akong Deli. Ako po ay taga-Talu... Ano to? Talubatib. Magandang umaga po dyan sa Talubatib.
4: Remix.
0: Ilang taon na po kayo, tita? Ang edad ko ay... Sobra lampas na ng kalendaryo. Dagdagan nyo pa ng 10. Tama ba yun? Sana po naman nag-enjoy kayo. Bukas ulit tayo magkakasama. Dito sa... Eto na nga! Mga Mars. Have a great day, everyone.

0: One Radio, 99.7 News FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy ba? Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: The Province, Camarines Norte, The Station, One Radio, The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio.
1: Tindugo na.

0: Signal detected. Program activated.
1: Ito ang programang Jonah at Trip ng Bayan. Kaisa sa tanghalian, Jonah Morales at Trip ng Bayan. May balitaan, tugtugan, public service, pampublikong talakayan, kwentuhan at usapang pag-ibig at iba pa. Jonah at Trip ng Bayan. Jonah at Trip ng Bayan. Mapapakinggan sa buong lalawigan dito lang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio. Tindugun na. Vibe check. Chikang manghang. Lasang atribida. Kwentuan, chismis at musika.
2: Every time you look at me, I flash. I get butterflies with every touch.
3: Yes, maray na udto po sa Satuya Gabos. Siyempre dito sa Bayan ng Daet. Kasama niyo po ngayong tanghali, Jonah Atribida ng Bayan.

Ang tamang oras, alas 11:08 in the morning, tanghali. Yes, magsama-sama po tayo 11 hanggang alauna ng hapon. Vibe check mga kaisa, ano ang mga nararamdaman natin ngayong tanghali? Siyempre, chikang maanghang, lasang atribida, kwentuhan, chismis at musika tayo ngayon. Siyempre, dito lang yan sa One Radio 99.7 Daet. Kaysa ng Cam Norteños, tindugo na. Pagdating ng alas 12, tayo ay balitaan at ating alamin na. Siyempre, meron din tayong Jonah Atribida Loves You. Usapang serbisyo publiko, pag-ibig, buhay at iba pa.

Yes, mga kaisang, weather update muna po tayo. Mayroong tropical depression. Ito po ang kasalukuyang ulat ng panahon dito sa ating bansa. Mayroong tropical depression or bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility na nagpapalakas sa habagat. Ang temperatura ngayon ay 29 degrees Celsius, ngunit mararamdaman na parang 34 degrees Celsius dahil sa mataas na humidity. 83%. May malalakas na hangin mula sa timog na may bilis na 22 mph. Maulap ang umaga at may 25% na chance ng ulan mamayang alas 3 ng hapon.

0: Jack, Chikang Manghang, Lasang Atribida, Kwentuan, Chismis, at Musika.
1: One Radio, 99.7 News FM, .it.
2: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
3: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

Yes, mga kaisa, habang nagpapatugtog tayo ng talagang nakakapaindak. Dahil po ngayon ay National Tuberculosis Day, pag-usapan din po natin yan ha, habang pinapatugtog natin ang mga magagandang tugtugin. And syempre pwede din po kayong mag-request ng inyong mga songs. Syempre dito sa ating nag-iisang himpilan, One Radio 99.7 Diet, kaisa ng Cam Norteños, Tidugo na! Ayan, isend niyo po ang inyong mga request sa aking numero 0976-231-6735. Or hanapin niyo lang po ang aking FB page, Anjana Morales. You can send your request. And syempre yung inyong mga feeling, vibe check syempre tayo. Ano yung inyong mga nararamdaman ngayong tanghali? Ayan, wag nating kalimutan. Batiin natin ang nagbe-birthday ngayong araw. Ang kaibigan ng lahat at talaga namang walang masamang tinapay. Happy birthday to Mr. Moises Asis. Happy birthday to you. Ayan, libre kanta. Sa lahat ng may mga birthday, send niyo po ang inyong mga magbate sa aking numero 0976-231-6735.

0: by Jack, chikang manghang, lasang atribida, kwentuhan, chismis, at musika.
1: Yes, ayan naman, talaga naman yung mga tugtugan natin, mapapaindak tayo. Oho, i-share na kung ano yung mga ulam ngayong tanghali. Amoy na amoy ang bawang at sibuyas. Parang ang sarap ng may sabaw. Mainit na sabaw. Kasi naman yung panahon natin, medyo malamig.

Yes, mga kaisa, habang tumutugtog at talaga namang nakakaindak. Ayan ha, pag-uusapan natin mamaya yung ano ba yung sakit na tuberculosis. Siyempre, alam na alam po natin yan, pero dapat alam din natin kung paano ito mga dapat iwasan at ano po yung mga dapat nating gawin.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
11: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
12: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
13: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
14: Still available.
15: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
16: Best Cafe Black,
17: also available.
18: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
19: 12 pesos lang per sachet.
16: You're listening to One Radio.
17: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.
3: Vibe check. Chikang manghang, lasang atribida, kwentuan, chismis, at musika.

Yes, nagbabalik po ang iyong Jonna Atribida ng Bayan. Kasama niyo siyempre sa tanghalian, ang tamang oras natin, 11:38.

Ayan, katulad ng nasabi natin kanina, dahil ngayon ay National Tuberculosis Day. Ayan, pag-usapan natin kung ano ba talaga tong sakit na to.

Yes, mga kaisa, ang tuberculosis po o yung tinatawag nating TB o thesis ay isang impeksyon sa baga na dulot ng bakterya. Ito po ay tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Yes, ito po ay kumakalat. Kumakalat ito sa hangin kapag ang isang taong may aktibong TB ay umubo o bumahing o nagsalita. Upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya, narito po ang mga pangunahing dapat iwasan at gawin. Ayon din po yan sa gabay ng Department of Health, ang DOH. Yes, mga kaisa, ito po ang dapat nating iwasan. Unang-una na yan, iwasan ang matagal na pakikisalamuha sa taong may active TB na hindi pa nagagamot. Ang TB ay hindi nakukuha sa paghawak ng gamit. Nakukuha ito sa mga paglanghap ng hangin na may bakterya. Iwasan ang matagal na pananatili sa saradong silid kasama ang isang may aktibong ubo.

Yan ha mga kaisa, habang tayo ay nagpapatugtog ng magandang musika, pinag-uusapan din natin itong mga bagay na to. Eto pa mga kaisa, iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo. Ayan, yung mga naninigarilyo dyan, iwas-iwas na po kayo. Ang pag-inom ng alak. Pinapahina ng sigarilyo at alak ang iyong baga at immune system. Mas madaling makapasok at mabuhay ang bakterya sa mahinang katawan.

Yan ha, I want you to know, yan, yun yung tugtog natin. I want you to know na dapat rin pong iwasan natin. Iwasan ang mga madidilim, masisikip at walang bentilasyong lugar. Nabubuhay ang bakterya ng TV sa mga lugar na walang sikat ng araw at walang sirkulasyon ng hangin. Eto pa mga kaisa, huwag baliwalain ang ubo na tumatagal ng 2 linggo at humigit pa. Ang maagang pagpapatingin ay susi upang hindi lumala ang sakit at hindi makahawa sa iba. Ayan, ito mga kaisa, nagagamot naman to. So, kailangan lang natin talagang pumunta sa doktor, lalong-lalo na kapag alam naman natin na medyo matagal na yung ating ubo para maiwasan po itong sakit na ito at hindi na lumala. Ayan, maya-maya yung mga dapat gawin para sa proteksyon. Ayan, pag-usapan natin ha. Eto yung mga pagbati natin. Maraming salamat po sa nakikinig sa atin. Sa maraming nakikinig sa atin. Siyempre dito lang yan sa One Radio 99.7 Taet. Kaisa ng Camnortenos, Tindugun.

Ayan, batiin na rin natin yung A4, Senoras y Senorita. Nanalo po sila sa OTS na ginanap na Zumba dyan sa San Roque, Mercedes. Congratulations po sa inyong lahat!

Yes, mga kaysan, tamang oras natin, 11:49 po ng tanghali. Eto, habang nagpapatugtog tayo, yung pag-uusapan natin yung mga dapat gawin para sa proteksyon sa sakit na TB. Eto mga kaisa, pabakunahan ang

Kaya ito mga kaisa, mga dapat gawin para sa proteksyon, pabakunahan ng BCG ang mga sanggol. Ayan, ang BCG vaccine ay ibinibigay sa mga bagong silang na sanggol upang maprotektahan sila laban sa malalang uri ng TB habang sila ay lumalaki. Palakasin ang resistensya. Ayan, kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo at matulog ng sapat. Ang malakas na immune system ay kayang labanan ang bakterya. Eto pa mga kaysa, magbukas ng mga bintana. Hayaan pumasok ang sariwang hangin at sikat ng araw sa loob ng bahay dahil namamatay ang TB bacteria sa ultraviolet rays. Ugaliin rin ang cough etiquette. Ayan, takpan ang bibig at ilong gamit ang tissue o sa nakabaluktot na siko kapag uubo o babahing. Ayan, syempre naman, maghugas palagi ng kamay.

Ayan, libre naman po ang pagpapagamot ng TV. Siyempre, kung may mga kilala ka na may sintomas ng TV, gaya ng matagal na ubo, lagnat sa gabi at pagbaba ng timbang, dalhin sila sa pinakamalapit na health center. Ang pagsusuri at gamot sa ilalim ng programang TBDOTS ng pamahalaan ay 100% pong libre. Kaya naman, kung mayroon ding TB preventive therapy o protection gamot para sa mga kasama sa bahay ng isang may TB upang hindi sila mahawa. Ayan, meron po tayong mga TB preventive therapy, TPT na tinatawag natin, para hindi mahawa yung ating mga kasama, lalong-lalo na po sa ating bahay.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tuna, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
1: Vibe check. Chikang manghang, lasang atribida, kwentuan, chismis, at musika.

Yes, wag nating kalimutang batiin. Ayan. O, yung nakaraang August 16, nag-celebrate ng birthday si Miss Marnie Flores. And syempre ngayon, ang kaibigan ng lahat, ang walang masamang tinapay. Happy birthday to Mr. Moises Asis. Happy birthday to you. And syempre kahit malamig ang panahon, palaging umuulan, ayan. Alam na alam natin yung ating mga aircon, nasisira na siya. Mm-hmm. At pwede rin po kayong bumili or maghanap, ayan. At marami rin pong nakapag-aayos rin po ng mga anik-anik. Ayan, yung mga electronics natin. Hanapin lang po dyan sa Audiovision Electronics, si Mr. Moises Asis. Good morning po, Sir Roland Tevez. Thank you for watching.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. The Province, Camarines Norte. The Station, One Radio. The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
2: Tindugo na!

0: Yona at Tribina alas 12 na. Balitaan at ating alamin. Yona at Tribina alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Magandang araw, narito ang mga pangunahing balita sa araw na ito. Ako si Jonna Morales at ito ang Jonna at Rivida alas 12 na. Ang mga balitang mahalaga na papanahon at dapat ninyong malaman dito lamang sa kaisa ng Camnortenos, One Radio 99.7 Daet, Tindugo na! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Vest Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa! Para sa headline ng mga balita, walang Pilipinong nasawi o nasaktan sa 7.7 na lindol sa Indonesia. Walang pasok, suspension ng klase at trabaho sa pamahalaan ngayong Miyerkules, Agosto 19, taong kasalukuyan. Panibagong perjury case versus Ramil Madriaga, hindi hadlang sa pagtistigo sa impeachment trial. DSWD NCR nakapaglaan na ng higit 41 million tulong sa mga apektado ng pagbaha sa Metro Manila. 170 pesos itinakdang temporary suggested floor price kada kilo ng locally produced na karneng baboy sa Camarines Norte, ipinagpatupad sa loob ng 60 araw. Pukwang Ruby Ruiz parehas pinarangalang best actress sa Cinemalaya.

0: Yona at Tribida alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Sa detalye ng mga balita, balita international. Walang Pilipinong nasawi o nasaktan sa 7.7 na lindol sa Indonesia. Ligtas sa mga Pilipino mula sa tumamang 7.7 na lindol, isla ng Flores sa Indonesia kumakailan. Ito ang pinagbigay alam ni Consul General Gunaranau, Musur ng Philippine Embassy sa Indonesia. Merong 92 Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa East Tinguera Province kung saan matatagpuan ang isla ng Flores. Dagdag pa ni Consul General Musur na naghihintay lamang ang imbahada ng pagsabi mula sa Indonesian government para sa anumang tulong o international assistance na maaari nitong hilingin mula sa Pilipinas sa pamamagitan ng pasuguan. Batay sa tala ng mga otoridad sa Indonesia, hindi bababa sa 43 katao ang nasawi, samantalang 36 ang lubhang nasugatan at 5,000 katao ang napilitang lumikas sanhi ng lindol.

0: Para sa balitang nasyonal, walang pasok, suspension ng klase at trabaho sa pamahalaan ngayong Miyerkules, Agosto 19, ngayong taong kasalukuyan. Ipinag-utos ng Malacañang ang suspensyon ng face-to-face classes sa lahat ng antas, publiko at pribado, pati na rin ang pagpapatupad ng alternative work arrangement base sa Memorandum Circular No. 129. Sa mga tanggapan ng pamahalaan sa buong National Capital Region, NCR, at 17 na lawigan ngayong Miyerkules, Agosto 19, taong kasalukuyan. Ito ay dulot ng patuloy na masamang panahon at inaasahang malakas na pag-ulan na dala ng hagbagat o southwest monsoon. Ayon sa Malacañang, kabilang sa mga lalawigang sakop ng suspensyon ng klase at pagpapatupad ng alternative work arrangement sa gobyerno ang NCR Metro Manila, Ilocos Region and Cordillera, Abrabinguet, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Central Luzon naman, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa lugar ng Calabar Zone, Batangas, Cavite, Laguna at Rizal. Para naman sa Memaropa, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Nilinaw ng palasyo na ipauubaya sa mga lokal na pinuno o local chief executive ang localized na kanselasyon o suspensyon ng mga klase at trabaho sa pamahalaan sa iba pang mga lugar na hindi kasama sa listahan. Samantala, ipinapaala rin ng mga suspension ng trabaho o ang paglipat sa alternative work arrangement sa mga pribadong kumpanya o sektor ay nakatala sa sariling pagpapasya at desisyon ng management ng bawat kumpanya.
1: Sina, balitaan at ating alamin. Yona at Tribida, alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
0: Balita nasyonal pa rin, panibagong perjury case versus Ramil Madriaga, hindi hadlang sa pagtistigo sa impeachment trial. Hindi magiging hadlang ang bagong kasong perjury laban kay Ramil Madriaga para maisalang pa rin siya bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Talosa Jr., hindi magiging batayan ang naturang reklamo sa desisyon kung tatawagin pa nila si Madriaga sa witness stand. Aniya tanging pangangailangan sa kanyang testimonya ang kanilang pagbabatayan, partikular kung may maipapahayag pa siyang ebidensya hindi na itatag ng mga naunang testigo kaugnay ng article o umanay maling paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Tolosa na nire-review ng prosecution ang kanilang mga witness lineup matapos ang bawat pagtistigo upang maiwasan ang paulit-ulit na testimonya at hindi na mapahaba pa ang paglilitis. Kung mapagpapasyan nilang mahalaga pa rin ang salaysay ni Madriaga, ilalagay pa rin siya sa witness stand sa harap ng mga senator judge.

107.7. Fun Radio. Para pa rin sa balitang nasyonal, DSWD-NCR nakapaglaan na ng higit 41 million tulong sa mga apektado ng pagbuhas sa Metro Manila. Patuloy na nakatutok ang Department of Social Welfare and Development, National Capital Region DSWD-NCR sa mga residenteng patuloy na binabaha sa Metro Manila. Sa pinakahuling tala ng DSWD, nakapagpaabot na ito ng 41.2 million halaga ng tulong para sa apektadong residente. Bilang bahagi ng patuloy na pagtugon ng sa pangangailangan ng mga apektadong komunidad, nakapaghatid na rin ng DSWD Field Officer NCR, katuwang ang mga LGU ng kabuuan 46,089 family food box at 7,200 ready-to-eat food boxes bilang resource augmentation. Samantala, abot pa sa 2,686 pamilya o 7,840 katao ang lumikas at kasalukuyang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang agarang pagtugon at paghahatid ng kinakailangang tulong sa mga pamilyang apektado ng pagbaha.

Para sa lokal na balita, 170 pesos itinakdang temporary suggested floor price kada kilo ng locally produced na karneng baboy sa Camarines Norte, ipapatupad sa loob ng 60 araw. Alinsunod sa atas tagapagpaganap o Executive Order Number 055, serye at taong 2026, taong kasalukuyan na ipinalabas ng tanggapan ni Camarines Norte Governor Ricardo Dong Padilla. Laman ng atas tagapagpaganap ang Executive Order establishing a temporary suggested floor price of 170 pesos per kilogram live weight for locally produced hogs in the province of Camarines Norte for a period of 60 days. Superseding the relevant provision of Executive Order Number 054 Series of 2026 and for other purposes. Ang impormasyong ito ay ipinababatid sa mga mamamayan ng Camarines Norte, mga sektor ng apektado at kaugnay ng kautusang particular na ang Provincial Price Coordinating Council o PPCC sa probinsya.

Ayan, at para naman sa balitang entertainment. Pukwang Ruby Ruiz parehas pinangaralang best actress sa Cinemalaya. Parehong itinanghal na best actress in a leading role sa Cinemalaya ngayong taon sina Pukwang at Ruby Ruiz. Si Pukwang na ang tunay na pangalan ay Marietta Subong ay nagwagi para sa kanyang pagganap sa Two Valid IDs, habang si Ruby naman ay pinangaralan para sa pelikulang Status Rejected. Sa kanyang acceptance speech, pinasalamatan ni Pukwang ang kanyang mga magulang, ang buong Cinemalaya team at ang mga bumubuo ng Two Valid IDs. Nagpasalamat din siya sa mga manonood na patuloy na sumusuporta sa mga pelikulang Pilipino sa kabila ng hirap ng buhay. Nabigay rin siya ng mensahe ng pag-asa sa mga tinatawag niyang mga Sylvia at sa lahat ng Pilipino. Don't lose hope, keep fighting, ani Pukwang. Pukwang. Samantala, sinabi naman ni Ruby na napakahalaga sa kanya ng Balanghay Trophy dahil sumisimbolo ito sa matinding pagsisikap ng mga filmmaker at artista. Sa kanya namang sa kanyang acceptance speech, paboritong sinabi ni Ruby, status accepted. Bukod sa Best Actress Award, nawagi rin ang Two Valid IDs ng Audience Choice Award at Special Jury Prize. Samantala, nakakuha naman ng status rejected ang NETPCA Jury Award.

At yan po ang kalipunan ng mga pangunahing balita sa oras na ito. Ako si Jonna Morales. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Para sa mga susunod na ulat at pinakahuling kaganapan, manatiling nakatutok dito sa kaisa ng Cam Norteños, One Radio 99.7 Daet Tindugo na! Ang aming pagbabalita ay hatid ng Vest Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa! And syempre po ay available sa lahat ng butika, grocery at supermarket nationwide. Ako po si Jonna Morales. Magandang araw at maging laging mapanuri sa bawat balita.

0: Jona Atribida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa.
1: One Radio 99.7 News FM .10.
0: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna! Para sa ligtas, tigtas, Bicol.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

Jona Atribida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa.

kayo'y nakikinig kay Jonah at Tribida ng Bayan. Dito lang sa One Radio Diet. Tindugo na!

0: Jona Atribida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa.
1: The Province,
0: Camarines Norte.
1: The Station,
0: One Radio.
1: The Frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio,
2: One Radio.
3: Tindugo na.
4: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
5: Maray na hapon, di ko lang dya. Uyan na ang barata sa oras na ini. Natod sa indo, kandas Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika sina supermarket nationwide. Posibleng maglangkaw ang presyo kang nagkapirang gulayo na. Asin sira, huli kang danyos na darakan habagata. Asinakan mga nakaaging bagyo sa mga umahan asin pasiraana. Sigun sa datos kang Department of Agriculture, uminabot na sa 1.4 bilyones de pesos ang danyo sa hali sa mga nakaaging kalamidad sa sektor ng agrikultura. Huli kang makusog na uran asin pagbaha. Naglangkaw ang presyo kang nagkapirang gulayo na sa Cordillera, Central Luzon, asin Southern Tagalog. Sigun sa ahensya, naglangkaw sa 180 pesos hasta 350 ang presyo ka ng cauliflower, poo na 120 pesos hasta 270 pesos ang bagyo pechay na sa 40 pesos hasta 150 pesos mantang ang carrots ngunyan nagabot na sa 170 pesos kada kilo. Naglangkaw man ang presyo kang repolyo, ampalaya, talong, asin sitaw, siring man ang presyo kang nagkapirang sira. Nasa 400 na ang kilo kan galunggong. Mantang ang milk fish, nasa 160 pesos. Hasta 320 pesos ang kilo, asin ang tilapia, nasa 200 pesos na ang kilo. Sa binggeta, nagkapirang mga paraoma ang napirita na itapok ang sa indang mga ani na karot, asin repolyo, makalis na malapaini, mantang naghahalat na ihatod asin ipabakal sa La Trinidad. Sigo na sa DA, igwamanin asistansya para sa mga apektadong paraoma, kabali na ang recovery loan packages, ngani na matabangan na sindang makabuhata. Iyan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawon at tindugo na.
6: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
7: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: inyong napakinggan ang atrit bida ng bayan, Jonah Morales, sa programang Jonah Atrit Bida ng Bayan. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng programa, abangan dito lamang sa One Radio 99.7 DAE, kaisa ng Camnortenios. One Radio, tindugun na.
1: Yes, mga kaisa, isang magandang tanghali. Ayan, sa napakasarap na ulam. Oras natin, 12:54 in the afternoon. You're my... Siyempre, happy birthday naman to Mr. Moises Asis. The bluebirds sing, the stars that twinkle. Ayan, maraming salamat sa pakikinig dito sa One Radio 99.7 Daet, kaisa ng Camnortenios, tindugun na! God bless everyone! Ito po si Jana Morales, kaisa nyo sa tangalian. Love you, mama. Chip, chip.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Paraminan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
11: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black,
15: also available.
16: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: 99.7 News FM.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
8: Once upon a turntable.

0: 2 o'clock.
1: The province.
2: Camarines Norte.
1: The station.
2: One radio.
1: The frequency.
2: 99.7.
1: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
2: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
1: Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet.
2: Kaisa ng Cam Norteños.
1: One Radio.
2: One Radio.
3: Tindugo na.
4: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni Natob Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Diwat na kinansela kan Senate impeachment and impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ngunyan aldaw. Uli sa padagos na pag-uuran sa Metro Manila na kausa kan padagos na epekto kan Southwest Monsoon o Habagat, particularmente na sa Metro Manila. Inina ang panduwang beses na pigkansela ang paglilitis ngunyan na semana. Hihilingon mo una kan impeachment court ang kondisyon kan panahon bago ipadagos ang mga paglilitis. Magigirumduman nasa taho kan cross-examination ngunya na semana ang dating STO kan OPP ni Vice Presidente Sara Duterte na si Gina Acosta. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata, aram mo kasi Erickson Brutas, din tuguna.
6: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
7: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
4: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
5: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
6: Magkaisa tayo.
7: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
4: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky La Cochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
4: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondri ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM.net.

0: magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenos. One Radio. One Radio.
1: Tindugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia, ugyana ang barata sa oras na ini natod sa indo. Can best coffee bean 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakal sa mga butika asin na supermarket nationwide. Sinusuri inakan Malacanang kun arena sa 13,917 flood control projects na ginibok ang nakalihis na administrasyon. Anday naging epektibo sa pag-iwas sa pagbaha. Simbag ni Palace Press Officer Yusi Claire Castro, katakod sa kun may assessment na ang Malacanang sa mga flood control projects na day nagagana kasunod kan maiwasang pagbaha sa Metro Manila. Sigun kay Yusi Castro, pigahalat ninda ang report asin datos hali sa DPWH kunhain ang mga proyekto kung nagagana ang mga ini asin kung may mga ghost o substandard projects. Sinabi ni Castro, ana sunog apog pumping station bilang sarong proyektong dating bako maayos ang pagkakagibo, alagad, napakarhaya, asin napagana makalihis ang intervensyon asin pagkukumpuni. Ipigdoon ni Castro na kaipuhan ang pagtatabangan kan gobyerno asin publiko, nganing masimbagan ang problema sa pagbaha. Padagos ang proyekto kan DPWH, nganing simbagan ang mga kakulangan sa drainage, pumping station asin waterways. Siring man, nawawaran subot ni nasaysaya ang mga ini kun padagos na pigtatapok ang basura sa mga estero asin daluyan kan tubig. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata ara mo. Ako si Bernadette Banawon at tindugo na.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM Diet. Retro Jam on 1. Retro Jam on 1.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
0: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Camnortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na!
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam on One.

0: 99.7 News FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam.

0: Retro Jam on One.
1: The Province.
2: Camarines Norte.
1: The Station.
2: One Radio.
1: The Frequency.
2: 99.7.
1: Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio. One Radio.
3: Tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
6: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ni Natod Sendok and Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Kinansilar na ni Vice Presidente Sara Duterte ang nakatalaan kaining biyahe pasiring sa Japan. Ang nasabing kanselasyon, ang sarong aldaw makalis na iluwaskan Malacanang ang sa iyang travel authority. Sinabi kay ni na nababahala siya sa iyang seguridad makalis na isa publiko kan Malacanang ang sa iyang mga biyahe. Enot nang sinabi kan Office of the President na sinda ang nagluwas kan travel authority kan Agosto 17 kan Vice Presidente para sa personal na biyahe sa Japan on Agosto 19 hasta 24 na warang gagastusan ang gobyerno. Alagad kay ning Agosto 18 ang hinagad kan Office of the Vice President sa Malacanang na kanselaron ang travel authority makalis na magbago ang plano kan Vice Presidente. Dahil naman nagtaupan ni anong manarason ang Vice Presidente sa pagkansel larkan sa iyang biyahe. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata armo sa Erickson Brutas Tintuna.
0: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 News FM Diet. Retro Jam.

0: 99.7 News FM.net. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: One radio. Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow, gustong-gusto ko yan.
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
14: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
13: Healthy na?
14: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black,
14: may balak.
12: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
15: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
16: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
17: You're listening to One Radio.
18: One Radio.
19: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam on One.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on 1. Retro Jam on 1.

0: Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30. Sa headlines kan mga parada ni Barata.
2: Parada 30. Headlines.
1: Sangguni ang panlungsod kan tabako, pigbubusol ang mga panukala sa salud, seguridad asin kababaihan.
3: Temporary ban sa hog, pork byproducts, idiniklara ka na provincial government kan katanduan na sa huli sa kaso kan ASF.
1: Implementasyong pagbabawal sa paggamit ng social media o cellphone sa mga eskwelahan sa oras kan klase, piglalauman kan SDO Albay.
3: Nagkapirang albayano, nagahagad nin kapaliwanagan sa maanomalya sa subuota pananaw nin 20,000 pesos na educational assistance.
1: Probinsyal na gobyerno kan katanduan sa mas higutan ang seguridad sa pag-angkat nin uri sa taho kan temporary ban.
3: Lalaki arestado sa drug buy bust operation sa Santo Domingo, Albay.
1: Sa lado nasyonal, impeachment trial kinan sila liwat ngunya na aldaw.
3: Danyos na winalat kan mga bagyo habagat sa agrikultura suminakat na sa 1 billion pesos.
1: BBBM ipigsugo ang hararam na investigasyon maparapit sa Sambuanga shooting.
3: Presyo ka na gulayon na posibleng maglangkaw huli sa mga apektadong mga pananom sa Central Zona Sigon sa DA.
1: Malacanang pigpapasuri ang 13,917 flood control project.
3: Grupo nin mga NARS ipigkahandal ang liwat na pagbago sa kalihim kan DOH.
1: VP Duterte kinansilar na ang biyahe pasiring sa Japan.
3: Kaso kang leptospirosis, makaliis ang mga pagbaha, piglalaomang malangkaw.
1: Sa luwas ka na siya, Estados Unidos pinatawan ng sanction ang ICC President as a senior trial lawyer.
3: Pangkinaabang presyo kang langis, bahagyang naglangkaw, huli sa mas matinding gera kan Estados Unidos as in Iran.
2: Parada 30. Parada 30. Headlines.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po katong nyanin Miyerkules, Agosto 19, taong 2026. Kami po, ang sendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po, si Bernadette Banawon.
1: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, asin sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
2: Parada 30.
1: Oras niya to, alas 5:05 nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na tod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30. Parada 30. Lukan.
1: Pinag-ulayan kan sangguni ang panlungsod kan tabako ang manlain-lain na propestong ordinansa asin resolusyon na nakatutok sa salud, proteksyon kan kababaihan asin mga aki, pati na ang kaligtasan sa mga eskwelahan sa isinigibong ika-57 ang regular na sesyon kasuod ma Martes. Kaiba sa mga panganot na agenda ang propostong Tabaco City Comprehensive Local Medicine Assistance Program na igwang katuyuhan na magpatindog ng mekanismo para sa multi-pharmacy accreditation tanganing mas mapadali ang pagpanao na intabang nabulong sa mga residente. Pigbusol man ang ordinansang mag-institutionalize sa Women of Wonder Center kan Tabaco City na magsisirbing opisyal na pasilidad para sa women empowerment as in proteksyon kan kababaihan asin kaakian laban sa pangaabuso. Nanganing mapagdanay man ang katuninungan sa mga pampublikong pasilidad, ipigbusol ang Tabaco City School Security Program, nganing mag-imponer ng mga preventive measure laban sa school-based violence asin pakusugon ang safety mechanism sa mga eskwelahan. Kaibahan man sa mga pinag-ulayan, ang ordinansa para sa organisadong pagtala asin submission kan aggregated statistics sa animal bite cases asin rabies vaccination na importante sa pagbilog ng mga estratehiya laban sa rabies sa bilog na syudad. Luwas sa mga lokal na ordinansa, nagpahayag man ng bilog na suporta ang sangguniang panlungsod sa Senate Bill No. 2347 o ang Gambling Advertising Prohibition Act na iguang katuyuhan na ipagbawal ang mga patalastas asin promosyon na may koneksyon sa pagsusugal. Inaprobaran asin pinag-ulayan man sa nasabing sesyon ang nagkapirang orolay manungod sa pampublikong budget, supplemental appropriations kan mga barangay asin pagpopondo sa mga post-disaster risk reduction asin rehabilitation activities sa syudad. Ang gabos na nasabing propasto sa ngunyan ipig sa eraram asin ipig sangguni na sa mga maninigong kumitekan konseho para sa masusing pagsusuri asin rekomendasyon.
3: Mientras tanto, idineklara ka na provincial government kan katandoanes saan na temporary ban sa paglaog kan mga hogs, pork byproducts sa isla huli sa nakakaalarmang kaso kan African Swine Fever o ASF. Sa eraram kan Executive Order No. 59, Series of 2026, na epektibong niya na aldaw Agosto 19, ana pinagbabawal ang paglaog kan anumang klase nin hogs, pork byproducts sa probinsya. Sigun kay Katanduanes Governor Patrick Asanza na iningan iprotehiran ang probinsya kan Katanduanes asin namamanwaan sa nakakaalarmang paglangkaw kan insidente ng African Swine Fever asin maawot nindang inuton ang seguridad asin salud kan mga residentes. Ipigsugo man ang Provincial Veterinary Office bilang lead agency sa pagmonitor kay ni katabang ang mga kapulisan, munisipyo, barangay asin Philippine Coast Guard nganing mabantayan ang paglaog kan mga produktong ini. Sa presente, negatibo man asin wala pang na-report na insidente kan ASF sa probinsya. Dugang pa ni Azanza na proactive sinta pag-abot digdi asin nakikipag-koordinara sa mga local hog industry racers. Sinabi man na subot kan mga hog racer na kakayano ninda asin iguaman in alternatibo nga pagkukuhaan in produkto arog kan manok asin sirain ka sumaubusan in supply. Obheto kan lakdang na imbitaran ang pagpapalusot kan mga illegal na transport gamit ang peking dokumento kaya nagpapautob sinda nin bana. Daiman mo na sinda magpapaluwas nin na local supply ulit a prioridad nin daini sa presente. Sa ibong kaini, pigsyarto kan opisyal na bastante paana sa indang supply asin mahaloy pa ininahas sa sarong bulana. Nakadepende man na subo sa sitwasyon ang paghali kan bana kung nasa in kaso maglala pa mas mahaloy pa ang pagbaba wal kaini alagad kun magin kontrolado na posibleng halion na ang bana. Padagos ang monitoring asin kooperasyon kan provincial government sa mga barangay level nganing maprotehiran ang salud asin industriya kan lokal na hog raising.
1: Pinaglalauman kan Schools Division of Albay na magkaiguan ang implementasyon sa pagbabawal na paggamit ng social media o cellphone sa mga estudyante sa eskwelahan. Sigon kay SDO Albay spokesperson Froy Lantena, nang apodan siya sa mga magurang kan mga aki na disiplinahon ang mga ini pag-abot sa paggamit ng social media o cellphone. Biging ganyar man niya ang mga magurang na makipagtabangan sa DepEd, mga paratokdo asin principal na suportaran asin makisumaro sa pagtataonin giya asin disiplina sa mga hoven o estudyante. Ngani day na madepisilan sa pag-ataman kan mga ini urog na pag-abot sa eskwelahan. Tinawan doon manitena na bako maraot ang gaming o pagkakawat sa cellphone alagad, ang realidad kaini ang mga nahiling ninda sa kawat na nagluluwas digdi. Para sa opisyal sa sitwasyon ngunyan, dahil na dapat pigpapagamit ng gadgets ang mga aki o kaya dahil na maggamit kaini tuyong oras nin pagklase. Kung dahil maiibitaran, dapat subot na magtausananin oras para sa sainang paggamit asin bantayan asin haputon ang sa iyang pigigibodigdi arukan pagkawat o pakikipagchat. Basado sa mga na-report kan pulisya, posibleng igwang mga manipulator sa social media na nakakaapekto sa mga jóvenes. Sa ibong kaini, padagos man ang implementasyon kan SDU Albay sa mga eskwelahan na i-check ang mga estudyante bago maglaog sa klase gamit ang mga detector. Alagad, pigkakaditan man na igwang mga estudyante ang dain na check, ulit at pigahatod mismo kan mga bihikulo sa laog kan eskwelahan siring kan nangyari sa Sambuanga school shooting. Propuesto kan opisyal na dapat warang secondary entrance as in magsagibo ng inspection.

0: pagpangon sa mga estudyante at iba pang personahes na malaog sa mga eskwelahan. Mientras tanto, magsasagibo man ang ehensya ng mga karavan, konsein, isasagibo ang simpleng sesyon, manungod sa mga lay, arukan anti-bullying act, safe spaces act, ang sinibiba pa para sa mga jovenes.
1: Nagkaperang Albayano ang hasta sa Ngunyan ang nagahaga din Kapeliwanagana sa Department of Interior and the Local Government sa Subo at Manumalyang distribusyon na kan 20 mil pesos na educational assistance. Nagkapera kaya Subo at sa mga namamanuaan ang daikumbinsido sa mga pinirili sa barangay orog ng may iba Subo at nakaparientes nin barangay officials ang nakinabang sa listahan. May iba man na residenteng nagsabi na hasta sa Ngunyan dahil pang pagkaaram ang barangay manungod sa asistensya kun kaya warang maipaluwas na listahan. Mientras tanto, may mga barangay man na binaranga sa fourth year graduating students ang asistensya na dapat subot limang estudyante sana. Magigirumduman, enot ng sinabi kang Department of Interior and the Local Government na basado sa pinaluwas na guidelines, lima sana ang dapat na incoming fourth year graduating students as in ang mga ini ang gikan sa tiyos na pamilya.
0: Mientras tanto, masigutan kan provincial government kan katanduanas ang seguridad sa pagangkat nin urig sa tahaw kan pigpapautob na temporary ban sa hogs, pork byproducts sa probinsya. Sigun ki katanduanas Governor Patrick Azanza na igwasabuot ng mga reports kan nakaaging administrasyon sa probinsya na mga politikong imbelto sa pagpapalaog kan inangkat na urig. Sa presente, day man subo tutugutan kan administrasyon ang siring kaining gipo kaya mahigot na pigi-implementar ninda ang Executive Order No. 59 Series of 2026. Day man subo sinda ma-tolerate maski si say mana politiko na igwang packer nga ni isa na palagpason ini. Dagdag pa ni Azanza malinaw ang sayang kasuguan sa kapulisan na sin Coast Guard na seryosong i-implementar ang temporary ban sa supply kanurig. Dadakupon man subo ang si say man na magbaylar sa kasuguan na ini asin papatawan ni penalidad o sanction basado sa ley. Mientras tanto, salado kan hog raisers, kukontrolon man ninda ang napresentang sitwasyon asin parte kan kooperasyon ang imantinir ang tamang presyo kan urig sa probinsya. Uli sa bastante pa ang supply, syarto subot na daiman kayo ni maapektaran ang presyo. In kaso man na makumpiska na magpalaog nin hogs, pork byproducts sa probinsya, i-dispose ang mga ini susug sa direktiba kan veterinary office.
1: Arrestado ang sarong lalaki sa ikunundiser na drug buy bust operation kan mga otoridad sa Purok Uno Barangay Kalayukay Banuaan kan Santo Domingo Albay poco mas o menos alas 8 nin banggi. Sigon sa Santo Domingo Municipal Police Station na ikonsidera ang operasyon sa panginginot kan Drug Enforcement Unit katabang ang Albay Provincial Intelligence Unit, First Albay Provincial Mobile Force Company asin Pedeya Albay. Sa nasambit na operasyon na arrestar ang sarong 37 anyos na suspeka asin nakumpiskar ang nagkaperang pakete nin pigtutubudang shabu na may gabat na 1.2 gramos o may pigkakarkulong street value na 7,500 pesos. Presente nang nakakulong ang suspeka sa Santo Domingo MPS asina mahampang ini sa pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Alas 5:16 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Liwat na kinansela kan Senate impeachment an impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte Ngunyanal daw. Uli sa padagos na pag-uran sa Metro Manila na kausa kan padagos na epekto kan Southwest Monsoon o Habagat, particularmente na sa Metro Manila. Inina ang panduwang best na pikanselar ang paglilitis ngunyan na semana. Ilingon muna kan impeachment court ang kondisyon kan panahon bago subot ipagpadagos ang mga paglilitis. Magagarumduman, nasa tahaw kan cross-examination ngunyan na semana ang dating SDO kan OVP ni Vice President Sara Duterte na si Gina Acosta.
1: Nagasakat na sa 1.3 bilyones de pesos ang

0: tinadganda nyos na winalat kan mga nakaliis na bagyo asin habagat sa sektor kan agrikultura sa nasyona. Labi sa kabanga kan kantidad anhali sa mga paroy na pinadapa kan mga kalamidada. Haros 50% paglangkaw ini hali sa 689.66 milyones de pesos na kantidad kan danyos na pigkakarkulo kang Department of Agriculture kan Agosto 13. Uli kay ni labi sa 30 mil na paraoma na apektado si Ringman, labi sa 25 mil na hektarya kan agricultural land asin 25,280 metrikong tonelada nin agricultural asin fishery products. Sunod na labing na distrosong commodity an maisa bilang resulta nagsakat na sa 6,105 metrikong tonelada ang nawala sa produksyon na sa agrikultura hali sa 23,206 na hektarya nin umahan asin tanuman. Nagsaparma nin 9.26 milyones de pesos na kantidad nin danyo sa sektor kan pagpasiraan mantang sa livestock uminabota sa 6.91 milyones de pesos kabalinaan na labi sa 6,000 na hayopa. Nairehistro ang mga danyo sa 7 rehiyon sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Zone, Calabar Zone, may maropa as in Western Visayas.
1: Ipigsugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga law enforcement agency sa Zamboanga City ang sarong hararam na investigasyon katakod sa madugong insidente nin pambabadil sa Ateneo de Zamboanga University nganing matukoy ang mga pagkukulang asin maaraman kung ano pa ang pedisyer na gibuon nganing malikayan ang pag-utro nin siring na trahedya. Nagpaabot manin pagkikidumamay si Presidente Marcos sa mga pamilya asin sa bilog na komunidad kan Ateneo de Zamboanga na naapektaran kan trahedya. Tinawan doon ni Castro na ang mga eskwelahan ang dapat maging ligtas na lugar kung saan pwede sir makaukod, lumago asin mangiturugan ang mga kahuvenesan nin warang takot. Mantang pribadong eskwelahan ang Ateneo de Zamboanga, sinabi ni Castro na saklaw kan direktiba ang gaboskan eskwelahan, pribado man o pampubliko. Afwera sa seguridad, tinawan doon man ni Castro ang importanteng papel kan mga magurang asin paratokdo sa paggabay sa mga kahuvenesan. Sigun sa iya, na dapat maging maray na halimbawa ang mga paratokdo asin eskwelahan sa paghubog kan asal asin pagpapahalaga kan mga estudyante. Nagpasaring man si Castro na i-tolerate ang mga pagbabanta sa buhay, lalo na sa social media. Sigun ni Castro, na dapat gibuhon na normal o tanggapon ang mga payag na nag-udyok nin kadasan. Tinawan doon niya na responsibilidad kan gabos ang gobyerno, eskwelahan, magurang asin komunidad ang pagkrear nin masalbado na kapalibutan para sa mga kahuvenesan asin paglikaya sa mga insidenteng pwede sir mag-abot sa panibagong trahedya.
0: Posibleng maglangkaw ang prasyo kang nagkaperang gulayo na asin sira huli kang danyos na darakan habagata asin akan mga nakaaging bagyo sa umahan asin pasiraan. Sigun sa datos kan Department of Agriculture o DA, uminabot na sa 1.4 bilyones de pesos ang danyos hali sa mga nakaaging kalamidad sa sektor ng agrikultura. Huli kan makusog na uran asin pagbaha. Naglangkaw ang presyo kang nagkaperang gulayon sa Cordillera, Central Luzon, asin Southern Tagalog. Sigun sa ahensya, naglangkaw sa 180 pesos hasta 350 pesos ang presyo kang cauliflower, poon na 120 pesos hasta 270 pesos. Ang bagyo pechay nasa 40 pesos hasta 150 pesos mantang ang carrots ngunya na nag-aabot na sa 170 pesos kada kilo. Naglangkaw man ang presyo kang repolyo, ang palaya, talong, asin sitaw, siring man ang presyo kang nagkapirang sira. Nasa 400 pesos na ang kilo kan galunggong mantang ang milkfish nasa 160 pesos hasta 320 pesos ang kilo kaini asin ang tilapia nasa 200 pesos na ang kilo. Sa binggit, nagkapirang mga paraoma mamaman ang napirita na itapok ana sa indang mga ani na carrot asin repolyo makalis na malapaini mantang nagahalat na ihatod asin ipabakal sa La Trinidad. Sigun sa DA, iguana nin asistensya para sa mga apektadong paraoma kabali na ana recovery loan packages nganing matabangan na sindang makabuhat.
1: Big susuri na kan Malacanang kun arin sa 13,917 flood control projects na ginibo kan nakadis na administrasyon anday naging epektibo sa pag-iwas sa baha. Simbag ini ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro katakod sa kun may assessment na ang Malacañang sa mga flood control projects na dain naggana kasunod kan mahiwas ang pagbaha sa Metro Manila. Sigun kay Yusef Castro, pigahalat ninda ang report asin dato sali sa DPWH kun hain ang mga proyekto kun nagagana ang mga ini asin kun may mga ghost o substandard projects. Binanggit ni Castro ang Sunog Apog Pumping Station bilang sarong proyektong dating bako maayos ang pagkakagibo alagad na pagkarahay asin na pagana makalis ang intervention asin pagkukumpulo. Ipigdo ni Castro na kaipuhan ang pagtatawangan kan gobyerno asin publiko nganing matugunan ang problema sa pagbaha. Padagos man ang mga proyekto kan DPWH nganing tugunan ang mga kakulangan sa drainage, pumping stations asin waterways. Siring man, nawawaranin saysay ang mga ini kung padagos na pigtatapok subot ang basura sa mga estero asin daluyan kan tubig.
0: Ipigkahandal kan grupo nin mga nurse ang liwat na pagbabago sa kalihim kan Department of Health. Magigirmduman, itinilaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., si PhilHealth President Edwin Mercado bilang bagong kalihim kan Department of Health ngunya na Agosto. Kung sa in, niribayan kaini sa puesto si Dr. Jose Puhalti Jr. na inot nang naitalaga sa puesto kan Hulyo. Sigon kay Filipino Nurses United President Jocelyn Andamo, indikasyon ini na bako malinaw ang mauot na maabota para sa sektor kan saluda. Dakula subot kaini ang epekto huli sa napuputol ang napuunan asin ang mga kaso nin pigtutugunan na ang daipa na susolusyonan. Huli kaini pangapodan kan sa indang grupo ang tulos na aksyon na nganing dai nakabitin ang serbisyong panasaluda.
1: Kinanselar na ni Vice Presidente Sara Duterte ang nakatalaan kaining biyahe pasiring sa Japan. Ang nasabing kanselasyon ang sarong aldaw makalis na iluwas kan Malacañang ang sa iyang travel authority. Sinabi kaini na babahala siya sa iyang seguridad makalis na isa publiko kan Malacañang ang sa iyang mga biyahe. Enot nang sinabi kan Office of the President na sinda ang nagluwas kan travel authority kan Agosto 17 sa Vice Presidente para sa personal na biyahe sa Japan poon Agosto 19 hasta 24 na warang gagastusan ang gobyerno. Alagad kaining Agosto 18 ang hinagad kan Office of the Vice President sa Malacañang na kanselaron ang travel authority makalis na magbago ang plano kan Vice Presidente. Dahil naman nagtaupanin anuman ang rason ang Vice Presidente sa pagkanselar kan sa iyang biyahe.
0: Padagos na nakakaapektar sa mga komunidad sa panahon ng tag-uran ang habagat kun kaya ang Department of Health nagpatanid sa publiko na maghagad nin tulos na konsultasyon na makalihis na maglusong sa tubig baha na posibleng kausa kang leptospirosis. Ang leptospirosis na nagtitinir na sarong potensyal na nakakagadana alagad maiimbitaran ang helang kung bulungon nin amaya. Poon Enero sagod Agosto 8 basado sa record ng DOH nasa 3,440 na kaso na nin leptospirosis sa bilog na nasyon na asin 220 digdi ang binawian in buhay. Pagirumdum kan mga opisyali sa salud na anasi isa'y mananaglusong sa tubig baha, posibleng na may miligro ang anuman ang idada. Ang helang na ini darakan bakterya na leptospira na kadakla na naglalakop sa paagikan ihikan mga hayop na may helang arong kan mga kinoo. Ang bakterya posibleng makalaog sa hawak ang tao bako sa nang sa paaginin mga lugad o open wounds kundi sa paagiman kan mata, dungo asin nguso. Huli kaini, pigre-recommendar kanahensyaan mga individual na exposed sa tubig baha na tulos na magkonsulta sa health facility nganing madeterminaran kung kaipuhanin mga prophylactic antibiotics na ideal sa loob ng 24 hasta 72 na oras makaliis na ma-expose. Nagpatanid man ang DOH na ang tubig baha dakulang piligro nin iba pang mga helang kabali na ang influenza-like illnesses, dengue, amoebiasis, asin iba pang waterborne diseases. Ipinapagirumdom kan mga doktor sa publiko na mantang ang mga helang na ini posibleng mabulong. Ang pagkaatraso sa paghagad nin medikal posibleng magkausa nin mga komplikasyon o kaya pagkagadana.
1: Alas 5:27 in pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan

0: ora, mantang nagiro pa west northwestward sa kaskas na 35 kilometro per ora. Pasiring mampu kita sa mga barata sa luwas ka nasyon. Pinatawan ng mga sanction kan Amerika ang President kan International Criminal Court na si Tomoko Akani, kaiba si Abdulis Sey, na iyo ang senior trial attorney sa grupo ng prosecution. Tinda ang naghahagad ng mandamiento de arresto para kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu as nominado para sa eleksyon bilang sarong judge kan ICC. Kinumpirma rin ni kan US Secretary of State Marco Rubio sa sarong pahayag na epektibo ang executive order ni US President Donald Trump kan nakaaging taon na nag-autorisa kan pagpataw ng mga sanksyon laban sa korte. Ipaliwanag ni Rubio ang pagpataw ng mga sanksyon kay Akani Asensei sa insinabi niya na ang duwa direktang nakisumaro kan ICC na imbestigaran, arrestaron, ikulong o kasuhan ang mga opisyales na ang mga nan mga gobyerno dai uyon sa jurisdiction kan ICC. Kinandida kan tribunal ang lakdang kan Estados Unidos asin sinabi na kun an mga representante kan tribunal pigtatakot huli sa pagpapautob kan ley an international na legal na orden mismo an mamimiligro. Nagpaluwas na an US Treasury nin general license kan Martes na nag-autorisa kan wind down o luway-luway na pagtapos kan mga transaksyon na may relasyon kinda Akani asin say sa kod sa tiyembre 17. Iyan naman po naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaiba nang ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Hindi po magali. Masunod na ang programang The Tita Baliana Show kasabay si Tita Pum. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Butas.
1: Ako man po si Bernadette Manawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Teen Duguna.
2: Barrada 30. Hatod sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One Radio.

0: gusto ko happy ka, gusto ko healthy ka. Hoy, nagbabalik po sa inyong mga radyo, ang inyong Kuya Billy sa radyo. Kahapon, pasensya na po, hindi po ninyo ako nakasama. I wasn't able to be with you yesterday. Uy, English yun ah. I wasn't able to be with you yesterday. Hindi po kahapon na tayo nakaprograma para po sa ating Healthy Happy Show. Kaya po nakasama nyo kahapon si Tita Poliana. Yay! Maraming salamat ka isa, Tita Poliana. Sige, may isang bucket ka sa akin. Isang bucket. Ibig sabihin, bakit? Bakit ikaw yung nagprograma kahapon, di ba? Yan ang tanong. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Kaya tutuklan po kayo sa inyong mga radyo, okay? So once again, thank you so much, Tita Poliana, for taking care of the show yesterday. Ang programang Healthy Happy Show ay hatid po sa atin ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Parami na po ng parami ang uminom ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga tumatangkilig po ng Best Cafe Green, ikaw, ano pang hinihintay mo? Pwede pang humabol, inom na po ng Best Cafe Green, maging healthy, maging happy. Kapag umiinom ng Best Cafe Green, healthy ka na, happy ka pa. Tandaan, healthy life is a happy life. Available tayo sa mga pharmacy or butika, supermarket, groceries sa inyong lugar. Dito po sa buong Kabikulan.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: It might seem crazy what I'm about to say. By the way, a long weekend tayo. It's going to be a long weekend ngayong darating na weekend, okay? Friday po, wala tayong pasok. Pula po ang kalendaryo. Ano bang meron sa August 21? Diniklara na ba ng Malacanang? Nagkaroon na ba ng opisyal na anunsyo na ito ay magiging non-working holiday? Check nga natin guys, ha? Kasi kung pagbabasihan po natin at alam po natin, familiar tayo sa date na ito, August 21. Ano ba ang meron sa August 21, guys? Siyempre, August 21 is Ninoy Aquino Day, a nationwide special non-working holiday in the Philippines commemorating the death anniversary of former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Under the Proclamation Number 1006, it creates a long weekend spanning Friday, August 21 to Sunday, August 23. Yan po ah. Kaya po long weekend tayo.

Okay, mga ka-Healthy Happy Show, anong plano po ninyo ngayong darating na long weekend? Saan po kayo pupunta, guys? Where are you going and how are you going to spend your long weekend? Ngayong Friday, ano? Yung iba dyan, maari nang kung may pupuntahan kayo, if you're planning to have a road trip, kung magta-travel po kayo, Thursday na hapon or gabi, pagkatapos ng trabaho ninyo, maaari na po kayong umalis, di ba? Hanggang Linggo. And then after lunch, balik na kayo para in preparation po sa trabaho ninyo by Monday yan, di ba, guys? Giving you a tip lang po, ha? Going healthy at masaya po ang inyong long weekend. Make it a healthy and happy long weekend. All right. Ito po guys, meron akong i-share to make the most of a long weekend para po magkaroon tayo ng healthy and happy long weekend. Focus on a balance of physical movement, mental rest. Yan, pahinga po kayo mentally at magkaroon kayo more on physical movement or activities, okay? And productive self-care kapag weekend. Maraming pwedeng gawin during weekend, guys, di ba? Like I mentioned a while ago, maaari po kayo mag-travel, maaari kayo mag-short vacay or staycation, di ba? So, Huwebes pa lang, maaari na kayo umalis kung plano niyong pumunta ng LU. Sana all. Okay, eto na lang yung iba, kahit di kayo lumayo, pwede kayong gumawa ng mga maraming physical movement or great activities, include outdoor recreation. Ano, di ba? So, pwede tayong lumabas, close to nature pa, di ba? Outdoor recreation like hiking. Eto po ang pinaka the best, no? Hiking, kung medyo may malapit pong bundok sa inyo, akyatin niyo po yan hanggang sa tuktok. Dan sa Mount Asog. Sa Iriga, di ba? Magandang akyatin ng Mount Asog or Mount Iriga. Huwag lang yung Mount Mayon. Yan lang. Huwag lang yung Mount Mayon muna dahil meron pa atang ano dyan. Meron pang volcanic activities, no? Although binaba na sa alert level 2 yung Mayon volcano eruption. Pero wag muna kayong umakyat dyan. Baka biglang bumuga pa yan. Ako, delikado po mga kaibigan. Okay? Sa ibang bundok na lang kayo umakyat. Okay? Sa bundok ng Tralala. Alam nyo ba yung bundok ng Tralala? Ha? Nakaakit na ba kayo sa bundok ng Tralala? Yan ang tanong ko sa'yo, Kuya Loins. Yan ang tanong ko sa'yo, DJ Tenten. Yan ang tanong ko sa'yo, Tita Poliana. Sa lahat ng mga kasama natin, kayo po, na mga nakatutok sa programa, nakaakit na ba kayo sa bundok ng Tralala? Okay, so yun nga po, napag-uusapan natin na ngayong long weekend, pwede kayo magkaroon ng mga outdoor recreation like hiking, yan, mag-hiking kayo, o kaya naman cycling, kung may bisikleta po kayo, the best po yan, cycling, okay? Iwasan po muna natin gumamit ng cellphone! Hindi healthy yun! Sobrang gamit ng cellphone. Hindi healthy yun. Yan po ang tinatawag na digital detoxing. Yan, digital detoxing yung di paggamit ng cellphone po ninyo, mga pagpasok po sa mga social media app. Yan, that's what you call digital detoxing, mga kaibigan. Iwasan mo

0: Na po ang gumamit ng mga social medias kapag long weekend. Itutok po natin sa mga physical activities. Pwede po ba yon para lalong mga maging malusog ang ating pangangatawan? Eto pa guys ha, meal prepping healthy foods. So mag-prepare kayo ng mga healthy foods. Kahit nasa bahay lang kayo, pwede kayong magkaroon ng parabang kainan on a long weekend. Pero dapat yung mga healthy foods tayo, no? I don't know if you agree. Healthy ba yung pag-ihaw ng isda?
1: Healthy ba yan?
0: Healthy yun! Healthy yun! Ang pag-ihaw ng isda, di ba? Less pa yung mantika. So maganda po yan, food preparation, healthy food preparation ngayong weekend. Food trip kayo, walang problema. Eto pa ha, itong pinaka-importante, kung pagod na pagod po kayo, kagaya ko, okay, parang palagi akong inaantok guys, simula nung nagpuprograma na ako ng alas 6 ng umaga. Parang kinukulang ako ng tulog. Kaya kailangan 9 or 10 in the evening, abay, kailangan kong pilitin na matulog na ako. Di ba? Kasi ako din nahihirapan, guys. So, pwede po nating i-consider po ngayong long weekend ang catching up on restorative sleep. Catching up on restorative sleep. Yung para ma-restore po ninyo yung ano po ninyo, yung pagpahinga po ninyo sa pamagitan po ng magkaroon kayo ng restorative sleep, relaxing sleep, yan, bawi kayo ng tulog, yung mga kulang po sa tulog, dahil po sabay na po ng pagod sa trabaho, gumigising ng maaga, natutulog ng hating gabi, late na po matulog dahil po sa kaka-cellphone. Eto na yung pagkakataon nyo na makabawi kayo sa tulog. So, catching up on restorative sleep. O yan ang pwede nyong gawin ngayong long weekend. Okay? I-unplug nyo muna. Unplug from phones and laptops for a full 24 hours. Kaya nyo ba yon? Na hindi muna na gumamit ng gadget sa 24 oras? Siyempre, nakabukas dapat yung cellphone nyo kasi baka may tumawag. Yun lang. That's the only thing na gagamitin niyo yung gadget niyo or yung cellphone niyo kapag may tatawag, importante, communication lang. Pero wala pong pagbubukas sa mga social media sites. Ngayong long weekend, challenge po yan sa inyo guys, ha? I-unplug niyo muna yung mga cellphone niyo, mga laptops niyo, mga gadgets niyo. Full 24 hours, walang paggamit po ng social media. Kaya nyo ba? Kaya ba natin ito ngayong darating na long weekend? Yan po ang ating challenge. Alright? No gadget long weekend. Yan po ang challenge natin. Hindi ako sana kung kakayanon ta. Kaya yan, okay? Kaya dapat mag-focus sa ibang mga physical activities ngayong long weekend, guys. Okay? Ang oras natin mga ka-Healthy Happy Show, 9 minutes na bago sumapit ang 6 p.m.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: O, eto para ha, para maging busy kayo ngayong long weekend na wala mo nang gagamit ang gadgets or cellphones or pagbukas sa mga social media, read a good book in a quiet space or a shaded spot outside. Sa ilalim ng puno ng mangga yung any kind of tree na magbibigay po ng shade sa inyo kapag mainit, huwag lang po kayong magbasa ng libro sa ilalim po ng puno ng nyug. Delikado. Lalo na po kung may bunga. Yan po ha, piliin nyo maging healthy at maging happy ngayong long weekend. At syempre po, the best pong ka-partner ang pag-inom ng kape ngayong long weekend Ano man ang plano po ninyo, saan man kayo pupunta, sabayan po ng pag-inom ng healthy, safe at napakasarap na kape.
1: Si Ramsana.
0: Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Lalong mas magiging masaya, lalo pong magiging ganado, excited, aktibo kayo ngayong long weekend. Pwede rin kayong mag-relax, kasama po ang Best Cafe Green. Timpla-timpla lang. Dapat yung mainit, di ba? Mainit na Best Cafe Green. Sigurado magiging healthy at happy ang inyong long weekend. Sabayan po ang pag-inom na Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Alright? Available tayo sa mga pharmacy or butika, mga supermarket, groceries. Oy, sa Gaysano Mall, meron tayo. Sa grocery po ng Gaysano, meron tayong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yes! Sa LCC supermarket, meron tayo. Sa mga pharmacy, hayaan nyo kapag nakakuha po ako ng kompletong listahan, babanggitin ko po lahat ng mga outlets na kung saan pwede kayong bumili ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa mga supermart, ayan. Mga pharmacy po natin, mga tindahan dyan ha. Yung mga nagre-resell po, reseller po ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magandang hapon po! Isang masaya at malusog na hapon sa inyong lahat. Stay healthy, be happy! Sabi ni Kuya Mar, Kuya Mar, magandang hapon sa iyo. Maruya, kumakain ka ng maruya nung nakaraan, di ba? Healthy ang maruya, ah. At sabi ni ano, sabi ni Kuya Mar, katang-isip lang po ang bundok ng tralala. Katang-isip lang po daw. Wala pa pong nakakapunta. Ako, ilang beses na po ako, Kuya Mar, nakapunta sa bundok ng tralala. Sa katang-isip ko lang po. Sa imahinasyon ko po. Nakapunta na po ako dyan. Ilang beses na. Ang ganda-ganda, Kuya Mar. I-try mo po. Mag-relax ka ng inyong isip. Relax your mind. Put yourself into beautiful place. Akyatin mo ang bundok ng tralala. Hanggang sa pinakatuktok na ito, merong isang bato na napakaganda. Hindi siya matigas na bato. Ibang klaseng bato po ang nasa pinakatuktok ng bundok ng tralala. Malambot po ang bato. Ay, maray na hapon, tabi. Paning Chad Boncol mo. Palagi nakatutok po sa ating programa dyan po sa kanyang barbershop sa Tabaco City. Maraming maraming salamat. Ang pinakamalupet na barbero sa buong Primer Distrito, Canalbay. Uyog-uyog noon mo. Gupit na walang kasing lupit. Yan po ang Chad Barbershop. Maraming salamat, paring Chad. Maraming napon tabi sa imo. Dito po sa Downtown Diet, dyan po sa Palengke, maraming nakatutok po sa OKFM. Maraming maraming salamat, nabanggit ko na yung station. Dyan sa Tabaco, One Radio, sa Sorsogon, radio natin. O, san ka pa? Dito ka na sa programa kung saan napapakinggan kahit san ka man sa Kabikulan. Okay, maraming maraming salamat po sa pagtutok ngayong araw na ito. Kahapon nakasama niyo si Tita Poliana. Maraming salamat po. Once again, Tita Polly, mabuhay ka. At ako naman ang inyong Kuya Billy sa radio, Billy Banana, para po sa programang Healthy Happy Show na hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Always remember, healthy life is a happy life. Kaya, stay healthy, be happy. Hanggang sa susunod na pag... tatanghal ang ating programa. Ang pinakamasayang programa sa balat ng lupa. Happy na healthy pa. Ito po ang Healthy Happy Show na hatid po sa atin ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Coffee Green, barato na, healthy pa.
2: This program is brought to you by Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Siram sana,
2: barato na, healthy pa. Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.

0: Bon Gang Bangi, Bicolandia. Yes, it's a... Ano ba ngayon? It's a Wednesday. Ano po ngayon ang mga winner? Alam nyo naman, Winner's Day. Ano din ngayon ang mga mother? Merkeles. Jeffrey, happy birthday, Manuel L. Quezon. Kaya, pista opisyal po ngayon sa Quezon Province at sa Quezon City at sa lahat ng mga lugar na ang pangalan ay Quezon. Meron din kasing Quezon sa Bukidnon. Alam ko yun. Bonggang Bangi Albay, nagdarangog sa tuya sa One Radio Tabaco. First District at mga partikan, Second and Third District. Sorsogon, mga partipokan Sorsogon as in Katanduanes. And of course, mga partikan, Kamsur. Nagdarangog sa One Radio Tabaco 91.3 Camarines Norte, Joss Marana Even. Nagdarangog sa tuya sa One Radio Diet 99.7 Bilog na probinsya kan Cam Norte. Mga party kan Cam Sur. As in mga party kan Quezon Province. Magandang gabi po. Ini naman po ang sa inong lingkod. Bako masyado magayunan pero mahamuton. As I always say, not so pretty but kind of smelly. Goody. On your best cafe radio every night, the Tita Pollyanna Show. Pwede rin niyo akong tawagin na Diyusa ng Kahibangan. Minsan kasi nawawala ako sa sarili ko. Kamusta naman po ang inyong naging maghapon? Mapagpala ba? Happy naman? Busy? O di kaya naman, kuya-kuya-kuy evening and afternoon lang. Ganon. Whatever your life is, that is yours and I love you for that. Wow! May nagsabi sa akin ng ganon.
1: Maging anon ka man, whatever you are, I love you. Just the way you are.
0: Uy, kinantahan pa ako. Tuntua sa galak. Yes na yes, the Tita Pollyanna Show. Kasama po forever ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder. Snow Fresh Kojic Whitening Soap. Rejuviant Hair Color Splash. Rejuviant Premium Kokoberry Insta Glow Lotion. Rejuviant Body Wash. Luyan Turmeric Ginger Tea. Lola Nor Palabo. Rapsa Special Bihon. Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata! Jelly Juice, Juice Drink. Crystal Jelly Cup, Pudding Cup. Jelly Stick, Pudding Stick. Batata in different flavors. Charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata. Also try Batata milk drink. Dazzling whip soap. Snowtime ice pops. Deli's condensed milk. Drinko Float, flavored drink with coconut jelly. Meron tayong flavors in lychee, pineapple, and mango. It's so good! I love it. Golden Town Sardines. Meron tayong original. Golden Town Sardines with chili. And Golden Town Sardines with extra chili. Ang favorito ng Bicolandia. Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat ng mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na. The Tito Pauliani Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Best Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Kusai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat Gems Products. Para sa satuyang mga katindugo na magagayon in the City of True Love, kayo po niya ito kan oras para mamantinil ang satuyang mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod niya itong me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa pink spa. Sa pink spa, foot spa 150, mani pedi 50. As in dumanaman kita mapahands pa glute drip, glute for push, slimming excellies, meso lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa pink spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sambang sinaka naman the Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pashar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita? Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
2: The Tita Poyana Show!
3: Showbiz Papi
0: D! Aba naman. Umiibang level na ang ating mamang. Aba si mamang nanalo Best Actress. Siyempre walang ibang mamang kundi si Marietta Subang. Better known as Pokwang. Alam niyo ba itong si Pokwang? Iba ang kanyang pangalan pag seryoso yung pelikula. Bahay magkakaiba din ano? Kasi syempre pag sinabing Pokwang, kailangan talaga comedy, nakakatawa, di ba? Pero sa kanyang pelikulang Two Valid Oddies, ang ginamit niya sa credits ay Marietta Subang. Di ba para siyang napakaseryosong artista? At ito na nga, nanalo. Best Actress. At hindi lang Best Actress, Box Office Queen sa Cinemaloya 2026. Aba, ibang level na talaga si Mamang. Sikat na sikat sa komedya. Ngayon naman, pumapailan lang sa larangan ng drama. Kaya malamang sa hindi, napakaraming mga bagong pelikulang gagawin si Mamang na puro drama kaya Marietta Subang. Kung sa bagay naman, kilala natin siya as Marietta Subang o Pokwang. Diba? Ay, nakakatawa dun. Very successful entrepreneur din po itong si Mamang. Dahil, aba, pumapatok online selling ng kanyang mga deboteng specialties. Ayan, check out nyo na lang. Siyempre, ayoko namang i-promote, ano. Sobra na yan. Pwede lang kung mag-ano siya, magpa-ad. Magpa-ad? 14 minutes makalipas ang 6 o'clock in the evening. Dito pa rin po sa The Tita Pauliani Show. Ang oras dyan sa inyo, ano na? Oras na rin dyan sa inyo, ano? Kumusta na? Oras na para mag-asikaso ng hapunan, mga bagets, asikasuhin si Mr. o si Mrs. I-check natin ang ating mga lolo at lola kung okay na sila. Napakaraming oras po nating gawin para po naman sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung may pang-araw-araw na buhay, meron din yatang pang-oras-oras na buhay. At yan ang gusto ko. What? May pabulong.
2: The Tita Pauliani Show!
0: Ang ating hotline 0961447-3923. Mag-text na po kayo kung anong gusto ninyong Chika Grande for tonight. Yes, nakasalalay po sa inyo ang ating Chika Grande. Kung anong gusto ninyong talakay natin, go, go, go na! At syempre, pwede po kayong makinig sa atin sa ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Mag-comment lamang po kayo doon. And everything's gonna be alright and we'll be connected. Wow! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Sarado na, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing...
5: Patata!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no, lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito, lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extra.

0: ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
9: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
10: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
11: Siyempre naman.
10: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
12: Wow, gustong-gusto ko yan.
10: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
11: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
12: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
10: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
11: Healthy na?
12: Pampaligaya pa.
10: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
11: Basta may black.
12: May bala.
10: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available,
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: 12 pesos lang per sachet.
13: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
14: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
15: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
16: The Tita Poliana Show!
17: Yay! Oh yes, we're back. La. Alas 6:37 na po ang oras. Sana naman ang mga bagets dyan ay nasa loob na ng mga bahay natin. Nakapaligo na. Very fresh. And ready for dinner. O, tabi-tabi muna yung ano, mga gadgets nyo, mga bagets, ha? Chika muna kay mami. Kwentuhan muna. Huwag naman yung palagi na lang tayo nag-gadget, ha? At syempre yung ating mga senior citizens getting ready for another slumber. What slumber? Para maging masarap ang ating tulog, inom muna tayo ng gatas. Wow. At syempre, para naman doon sa gigimik, ingat. Huwag masyadong magpagabi sa kali eh. Kaano eh. Aring hotline 0961-447-3923. Sheila May ng Mercedes. Anong barangay? Hindi naman binabanggiat. Sabi niya, "Hi tita, I'm Sheila May. At sa edad kong ito, nasa 30 na po. Ayoko nang maglihim. Kaya papaano ko ba ibubunyag lahat ang mga lihim sa buhay ko?" Hoy! Ba't ganon? "Gusto ko kasi tita na open book ang aking buhay. Para hindi na ako i-chismis." Kano eh? "Well, siguro ko ang ibig mong sabihin ay paano ko sasabihin o ilalabas ang isang matagal nang itinatagong lihim? Depende muna kung anong klaseng lihim yan. Dahil talaga namang titingnan mo kung ang iba't ibang klaseng lihim. May mga magagandang prinsipyo din naman tulad na halimbawa na ang lihim ay hindi basta ibinubulalas. Ibinubunyag ito sa tamang tao, sa tamang oras, at sa tamang paraan. Diba? Ganda mo! Totoo! Charm! Siguro pwedeng sabihin natin na merong limang paraan para ibunyag ang isang lihim. Unang-una, yung derechahan. Derechahan na, wala nang paligoy-ligoy pa. "May kailangan akong sabihin sa'yo. Matagal ko na itong itinatago." Wow, drama. Ganun lang kadiretso. "Oh, meron akong ano ha, meron akong nililihim sa'yo. Sasabihin ko na sa'yo ngayon." O di kaya naman, "Sasabihin ko na sa'yo, ha? Meron akong lihim." O, tapos sabihin mo na. Pwede rin namang unti-unti. Diba? Magbigay ka muna ng mga konteksto bago ang mismong revelasyon. Mas madali kasing tanggapin kung mabigat yung lihim. So, kailangan talaga na alam mo yung ganito, alam mo yung ganon. Eh, ganito kasi yon. Tapos, ayan na, ilalahad mo na yung iyong nililihim. Paano hindi naman siya mabigla? Mahirap kasi mabigla eh. Baka mahulog siya sa hagdan. Aba, nag-usap talaga sila sa may puno ng hagdan. Ay, dapat piliin nyo rin ang tamang lugar kung saan kayo magsasabi ng inyong lihim. Pwede rin namang sa pagsasabi mo ng lihim na ito, eh, sa pamamagitan ng tanong. Oh, diba? "Kung may isang bagay akong matagal nang hindi nasasabi sa'yo, gusto mo bang malaman?" Diba? Ganun. Pwede niya mang sabihin na, "Wag na. Not interested. You just keep your little secret to yourself. Oh, we don't care." O di kaya naman sasabihin niya, "Oh, ano yun? Ano yun? Sabihin mo na. Sabihin mo na." O, diba? So, nagtanong ka muna. Pwede rin naman na masyadong mas padrama ang dating mo sa pamamagitan ng sulat o di kaya message. Maganda ito kung kinakabahan kang sabihin ng harapan ang kailangan mong maayos na pananalita tungkol sa iyong lihim. Lalo na kung ito ay isang komplikadong lihim. Diba? Tulad nung ano, "Meron akong nais na sabihin sa iyo." O di kaya sabihin mo, "Oras na para malaman mo ang katotohanan. Ikaw siguro ay nasa tamang edad na para malaman mo ang katotohanan tungkol sa iyong pagkatao. Meron akong itinagong lihim sa iyo." O, diba? May pa-message-message pero ganun ang dating. Ganun ang intensity ng emosyon. At syempre naman, yung pinaka-last natin. Ay, dapat siguro may tamang timing. Hindi naman yung basta-bastang naglalakad kayo o di kaya may ginagawa kayo, busy at biglang sasabihin mo yung lihim. Iwasang magbunyag kapag galit. kapag lasing, nag-aaway kayo o maraming taong nakikinig. Maliban kung may agarang panganib na kailangang pigilan. Diba? Hindi mo pwedeng ligawan yung kapitbahay natin. Bakit po? Kapatid mo siya. Eh kung may lihim ka matagal nang itinatago, paano mo ito ibubunyag? Diretsahan? Pahapyaw? O ipapasa mo na lang sa hukay? As in, hindi mo na talaga sasabihin. Nasa sa'yo yan. May lihim bang kapag sinabi mo gagaan ang loob mo? Pero kapag hindi mo sinabi habang buhay kang mapapaisip ng what if, di ba? So kung ganun ang iyong pananaw, eh sabihin mo na lang. Tsaka dapat handa ka rin sa mga consequences. Nasa tamang edad ka na para malaman mo ang katotohanan tungkol sa ating pamilya. Ano po yun, inay? Aswang ang lola mo. Ay, matagal ko nang alam yun, nay. Ano ka ba? Nung bata pa ako, hindi mo alam. Sinasami niya ako sa kanyang pang-aaswang. Ganun ba? Akala ko pa naman lihim natin yon. No, mother. Matagal ko nang alam na aswang ang lola. Dahil sumasama ako sa kanya nung ako'y bata pa. Sumasakay ako sa kanyang likod. Hoy! So para siyang si Ding. At yung lola niyang aswang parang si Darna. Ganon. Kaya nasa sa inyo yan. Kung gusto niyo bang sabihin o hindi na lang. May iba kasi mga lihim na, eh, hindi na naman importante yung lihim na yan. Ako lang nakakaalam niya. O, di wala na. Diba? So, nasa iyo yan, Shelmay. Kung ibunyag mo ang iyong mga lihim o hindi. It's your call, darling. Darling! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 646.
1: The Tita Pollyanna Show!
3: The Tita Pollyanna Show!

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show on the radio.

Greetings, greetings! Shout out, Boulevard! Correct! Tara na, mamasyal na tayo. Holding hands na. Ayan, nag-holding hands na si Lolo at si Lola. Si Tio at si Tia. Si Mommy at si Daddy. Brother, sister. How do you brush your teeth? Ayan. Holding hands na tayo habang tayo mamamasyal sa Shout Out Boulevard. Nakakatawa dun. Ay, syempre kailangan happy, diba? Dapat palaging happy yung vibes pag tayo namamasyal sa Shout Out Boulevard. Mula po naman sa ating live audio stream. Hello kay Romnick Belaos. Good evening. Good evening din po kay Emma Binyas Barcenas. Ganon din kay Emmy Clarete. Sabi niya, good evening po, Tita Polly. Miss ko na po radio show mo. Ay, talaga? O, di makinig ka para wag mo ma-miss. Ay! Cute naman. Ang ganda daw ng boses ko na marinig. Wow. Opo, every Friday to meron tayong Friday Okay. Friday Okay. Kakanta ako ng kakanta. Hanggang magsawa kayo. Char! Tita Frammy Barha Juarez. Good evening po sa inyo dyan sa Upper Bonga Bacacalvay. Tita Sardi. Or Lola Sardi. Kamusta din si Jacob at si MJ at si Chapmer. Hello Chapmer. Diyos maray na banggi po. Good evening din po sa inyo, Eden Biron. Sa gabos po na nagdadangog, pinabati po kayo ng good evening ni Nena Palanas Bobbies. Hello din po sa inyo, sabi ni Burulang Bicol TV. Good evening po, Tita. Always listening to you every night. Pa-shoutout po sa Bermas, Barceliano, Belo, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bacacalvay. And of course, sa Ikaw na po family, diyan sa Fatima Tabaco City. God bless you too, Eusebio Castillo. Lourdes Bubiles. Ay, nagre-request siya ng birthday song. Sige nga, mamaya-maya, bago matapos ang ating Shout Out Boulevard, meron tayong birthday song para sa lahat ng mga nag-birthday today, August 19. At birthday po ngayon ni Manuel L. Quezon, ang ama ng ating wika. Marites Brito, maray na banggi man po sa imo dyan. Tindugo na, shout out sa family ni Joel De Los Reyes kan Fatima Zone 7 na pirming nakaabang sa radyo. Makusugo na dyan sa Fatima. Hello, Fatima. Diyos maray na banggi po. Ganon din po kay Christian Abrera Chan. Maray na banggi man po sa imo, Tita Daisy Bernal Bona Obra. Sabi ni Marian Duran, good evening Tita Polly, always kami nagdarangog sa programa mo. Digdi sa pinagbubong Duran family. Si Saida po ang nagkanta. Oo, sinimbag na kita dyan sa comments, alright? Thank you so much for listening in every night, Marian Duran. Romeline Bernardes Bona Obra. Ah, naka-audio stream lang tayo, Romeline. Ay, kung gusto mo makita yung beauty ko, pasyal ka na lang sa TikTok sa Johnson ng Kahibangan. Marami akong content. Sana mag-enjoy ka doon, Romeline Bernardes Bona Obra. Ang ating TikTok account ay Diyosa ng Kahibangan. Wow! Dolores Pacao ng Mandulungan Daet. Good evening po, Tita Dolores. At binabati din ni Tita Dolores ang kanyang mga madi at padi. Ang mag-agom na sina Rodel Azur. As in, si Ning Azur. Ayan.
Miriam Rivera, hello. Good evening po sa inyo dyan. At binabati ni Miriam Rivera ang kanyang mga kamag-anak sa Kamsur, sa family ni Manay Susan Bue, at sa mga pamangkin niya sa lahat, at kay Tia Samporosa Boqueo Bue, at sa lahat po sa kanila. Ayan, taga Bonot, Tabaco City, good evening po sa indo. And of course, to the family of Rufino Boqueo. Thank you so much for listening in every night. Ay pa, ano daw, pabati ha sa mag-agom na sina Madam Herminia Boragay and Antonio Boragay. Perming Tindugon Kan Purok Siete San Lorenzo. Hi, Tita Cherry Borja. Good evening. Good evening po, Tita Polly. Nice to hear you again. Shout out naman po sa fans dyan sa Barangay Bacolod, Tiwi. Good evening, Malu San Juan. Sana nakikinig kayo ngayong gabi. Eto na naman po ang listahan ni Kuya Cogs. Nakaantabay po dyan sa Barangay Balading, Malinao, Albay. Yan po ang pinaka-clear na town sa buong Pilipinas. Malinao, Albay. Wow. Ano naman ang pinaka-malamig na lugar sa buong Albay? Eh di alam na, malilipon. So yun po sa Balading, sa Malinao, binabati natin si Book Chavez, Kim Bonaobra, Barry Bauza, Christian Estrella Cascarillo, Gloria Casitas Peña, Asuncion Perez, Ruben Cardano, Marvin Buelva, Kurang Benbenito, Jay Baroga. Good evening from Kuya Cogs. Diyos pa rin nabanggi po kay Avelino Bocaya. Indakos na akong nyaon siyang ngunyan sa Tabaco Night Market. Nyaon ba dyan ngunyan si Mami Normita Contreras? Magaling na yan, kaya nasa Tabaco Night Market na naman siya. Ang sabi ko nga sa kanya, dapat nasa Tabaco Dawn Market. Dawn Market! James, dyan sa Barangay Bacolod, kumusta na ang iyong family? Shout out sa doang aki na sina Jersil as in Jeric, dyan sa Belen Tiwi Abay, from Hazel Sid. Good evening, pa-shout out daw po kay Carlito Borilio, Ferdinand Bore, Betoy Balana, Perming Tinduguna, nakatutok naman sina Riza Borilio, Cherry, Delia Basbasho, at si Februtas Can San Lorenzo. Adrialine Ferrer ng Porok Tres, San Isidro, Iraya, Malilipot. Good evening. Ganun din po kay Jason Banwa. Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, dyan po naman sa Kinale. Good evening sa iyo at syempre sa iyong pretty mom na si Mami Upeng. Mami Upeng, kumusta na sa mga ikus mo dyan? Tita Nora, kumusta na ang iyong mga alagang bebe? At syempre naman kay Tita Jealousy at kay Tita Au na balita ko'y busy-busy ngayon. Vergara family, dyan po naman sa Kinale, good evening. Ganon din po kay Tita. Ay, hindi ko pala siya Tita, Ate. Ate V, Bongala, kumusta na you? Dyan po naman sa Rioza Street. At syempre, nasa Rioza na rin tayo, batiin na natin ang Kalisin family. Kuya Rudy, Tita Tess, at kay Ariella. Good evening sa inyo dyan, Kalisin family. Benigno and Shirley Belier and family, dyan po naman sa Datag Santa Teresa.
Corazon Bonang Obra and family sa Basud. Good evening kay Kuya Noel. At shout out po kay Kagawa John Bongalon. Alma Buave and family sa Puro Cuarto, Baranghawon. Good evening. Shout out din daw kay Chat Delin Bea Barameda. Diyan po naman sa San Lorenzo. Binabati ni Mark Anthony Madera ng Daet ang kanyang mga friends dyan sa Tabaco City. Sina Marjorie Bonaobra, Larry Brutas. Good evening sa inyo from Daet with Love. Wow! Edna Toledo sa Purok Uno, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte, Diyos Marina Bangipo. Dyan po sa Gaba, Rapo-Rapo Albay, Diyos Marina Bangiman sa mga aki ni Malin. Coral Family, dyan sa San Isidro Boring. Sa Hindi, baka kay Albay Purok Tres. Kay Uning, kumusta ka na Uning? Ganun din kay Levy Fernandez. Good evening sa iyo dyan, Levy. Buendia and Barandon family sa Santo Cristo. Good evening sa inyo. Ganun din kay Ayet Beron. At syempre, hello, hello. Sa Fernandez family dyan sa Garchi Torena Kamsur. Oh, eto na yung happy birthday cha-cha sa lahat ng mga nagbe-birthdays ngayon. Sana po naman ay maging masayang inyong birthday. Moises Asis, happy birthday! Maraming salamat sa napakasarap na lunch. Si Kuya Moises, batang-bata pa ha. Again and again and again, happy birthday, Kuya Moises Asis. Of course, binabati natin ang magandang gabi. Si Madam Jana Morales. Wow!

happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday today. At binabati ko rin pala ng happy birthday ang aking dear mom. Nag-celebrate siya ng kanyang birthday kahapon. 105 years old na sana siya kung nandito pa siya sa earth ay nasa heaven na siya. Hi mom, how are you out there in heaven? Sabi niya, okay lang ako. What?

0: to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondri ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.

0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot, Pesh? Hindi ako. Makidistro. Firmang walat.
9: At parang vatang-vata
8: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
12: Ako si Salvador.
13: Sa gabi ay
14: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
16: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luya Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
17: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
18: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
19: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
20: The Tita Puliana Show!
21: You lay?
22: Ngayon, nag-aaral pa rin ako ng pag-yudo. Kasi parang nakaka-exercise siya ng lalamunan natin eh.
21: Yudley!
22: On the van. Tuntuwa naman ako. Ang oras, alas 7.37 na po dito sa One Radio. E dyan sa inyo, ng oras na. Oras na para halapin ang katotohanan ng gabi na. Dapat tayo naghahapunan na. Siguro yung iba dyan, nagkukuya-kuya-kuya na lang. As always, meron tayong mga pahabol na pagbati from Jove. Tita, pabati daw po ng Cuartuano family from Camsur. Hi, good evening! Saan parte ng Camsur ang Cuartuano family? Magandang gabi po sa inyo. At sabi naman ni Joanne Canata, shout out po sa kapatid ko. Luto na yung gulay. Pakikuha na lang. Wow. Talaga naman. Dinaan pa talaga sa radyo. Ay, pahingi din ako. Anong gulay ba yan? Ang bali ba, ganun-ganun na lang? O, diba? Anong gulay yan? Pahingi. Ang aning hotline 0961-447-3923. At syempre, pwedeng-pwede po kayong mag-comment sa ating live audio stream. Napapakinggan lamang po tayo sa ating audio stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Thank you so much po sa mga nakikinig sa atin dyan po sa Visayas at sa Mindanao. To the Plasabas family, to the Roquia family, to the Soriano family dyan sa Bukidnon at dyan po naman sa Davao. Ganon din po ang Santos family, Matela family, dyan po naman sa Cebu. To the Oquendo family, dyan po naman sa Aklan. Magandang gabi po sa inyong lahat and thank you so much for listening in. Ganon din kay Dabs Hongayo, dyan po naman sa Calamba, Laguna. May nag-text po sa atin, ang sabi niya, Tita, paano po i-handle ang mga homophobe na ang sasama ng mga sinasabi tungkol sa mga bakla? Yan po naman yung ano eh, yung ang tawag doon sa mga taong galit sa mga bading, sa mga Becky. Hindi mo talaga malaman kung saan galing yung galit nila. Ang tawag po sa kanila ay homophobe. At minsan talagang hindi nila ito itinatago. Pag nakakita sila ng Becky, bading, bakla, kung ano-anong pinagsasabi nila at meron pa silang mga religious referral na hindi kayo pupunta sa langit. May mga ganon. So, yung iba pong mga bading medyo nagiging sensitive tungkol dyan. Well, minsan hindi mo na kailangan pang manalo sa mga ganyang argumento, no? Para maprotektuhan ang iyong sarili. Ang mahalaga, hindi mo hinahayaan na ang homophobia nila ay ang magdikta sa halaga mo. Lahat naman tayo may halaga sa mundong ito. Yung mga may homophobia, eh, yun ang halaga ng buhay nila. Diba? Kapag may nagsasabi ng masasama tungkol sa mga bakla, huwag mo na agad patulan sa parehong level nila. Kung insulto ang ibinabato, pwedeng maikli lang. Sabihin mo lang, opinion mo yan, pero hindi mo kailangang mang-insulto. Tapos ang usapan, di ba? O, ihiwalay din naman yung pagka-ignorante sa tunay na pang-aabuso. May mga taong hindi nakakaintindi pero pwedeng kausapin. Mayroon namang sadyang nananakit, nanghihiya, o nananakot. Sa una, pwedeng edukasyon. Sa pangalawa, ay nako, boundaries na yan. At nako, lumayo-layo na tayo dyan. Iwasan na lang natin sila. Dahil hindi lang naman sila ang tao sa mundo. Huwag mo rin gawing personal na mission na baguhin sila, no? Hindi, huwag ganon. Hindi lahat ng mga homophobe kailangang kumbinsihin mo. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay, hindi kita kailangang kumbinsihin para igalang mo ako. Siguro mas magandang pag-aralan mong igalang mo ang iyong sarili. Diba? Kaya na lang. Kasi parang hindi mo naman alam kung saan ang gagaling talaga yung galit nila. Baka meron silang trauma sa mga bading, diba? Baka tatay nila, bading. Tiyuhin nila, bading. Diba? Ay, hindi natin alam kung saan ang gagaling. Kasi galit yan eh. And that's abnormal. Yan po ay isang mental health issue. Yung tuloy-tuloy yung galit mo. Yung talagang hindi ka tumitigil. Dahil meron na namang lumalabas ngayon sa Facebook. Kumakalat na po ngayon na isang lalaki ang parang nagko-komentaryo tungkol sa kabaklaan at saka talaga daw parang meron pa siyang mga pasabi na hindi naman ako galit sa kanila na ganito. Galit ako. Wag, bakit? Kailangan pa ba naming malaman yan? Diba? Sabihin mo yan sa sarili mo. Kung public setting, wag bigyan ng entablado ang mga pang-insulto nila. Lalo na kung halimbawa sa radyo, social media, sa TV, maaari mong sabihin, pwede tayong magkaiba ng pananaw pero hindi natin gagawing katanggap-tanggap ang pang-iinsulto sa isang grupo ng tao. Tulad din nung ano, nung isang DDS, di ba? Galit na galit siya sa mga bakla. Pag nakakita siya ng ano yung DDS na sabihin na nating may biyak sa mukha. O, di ba? O, grabe yon, grabe siya magsalita tungkol sa mga bading. Papatulan ba natin yon? Yes! Ay, nako, hindi ko siya papatulan. No. Happy ako sa life ko. Char! At syempre, ang pinaka-importante, ha? hindi mo kailangang ipagtanggol ang pagiging bakla mo na parang kasalanan itong kailangan ipaliwanag. Ang pagiging bakla ay hindi lisensya para maging masama, pero hindi rin ito dahilan para tratuhin kang mas mababa. So cool ka lang, dapat kailangan poise pa rin mga girls. At kung gusto mong maging mataray pero classy, pwede kang sumagot ng may konting sting at astig. Hindi ko kailangang magustuhan mo ko. Basic respect lang ang hinihingi ko. O di kaya, kung insecurity mo ang problema, huwag mong ipasa sa pagkatao mo. At ang sabi ng inyong Tita Pollyanna, dahil meron din po akong mga nakakasalamuhang ganyang tao, at minsan nga ako ay binash ng binash sa social media dahil sa isang pinost ko. Matagal na, last year pa yon. Ang sabi ko lang sa kanila, I am sorry, pero kayong mga homophobes, feeling ko frustrated bakla kayo. Gustong-gusto nyo, dahil obsessed sila noon, na obsessed sila sa galit sa mga bakla. So ang ibig sabihin nun, mga bakla rin sila na hindi makapagladlan. Aray ko! Boys lang mga girls, the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 15 minutes before 8 o'clock.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Oh, yeah. Yeah, yeah! Welcome to the last hour of the Tita Poyana Show on your best cafe radio every night with your Tita. Feeling pretty na hoyoy.
3: Feeling pretty?
2: Ay, may pahabol pala na pagbahal. Ay, shout out! Di ba kanina may nagpa-shout out si Joanne Canata, sabi? Shout out po sa kapatid ko. Luto na yung gulay. Pakikuha na lang. Sumagot naman si Bea Lejas Canata. Sabi niya, shout out din po sa ate ko. Pahatid na lang ng ulam. Tulog na ako. Ganon. Alam mo, Joanne, huwag mo nang dalhin. Tulog na siya. Eh, dito mo na dalhin sa akin. Magde-dinner pa lang ako. 2 minutes after at 8 o'clock in the evening, would you like to have my accent?
1: What? Sure.
2: I really don't mind doing my accent every now and then on the radio here in the Philippines. Charis!
4: Showbiz Puppeting!
2: Parang masyadong matindi yung naging epekto pala kay Meme Vice. Yung kanyang racist na comment nung kanilang skit na Meme Rimar. Diba? Yung parang si Johaira ay parang pinaglaruan niya yung kulay ng balat ni Johaira. Parang hindi talaga masyadong matanggap ng maraming netizens at pati na rin ang kanyang mga fans. Bumaba pala ang kanyang followers. At hindi lamang po mga 50k ang umalis, kundi mga umaabot na rin daw sa 200k ang nag-unfollow kay Meme Vice sa iba't iba niyang mga social media accounts. Ang masasabi lamang ng iba, eh sana daw nag-ingat-ingat naman ng konti itong si Meme Vice. Pero alam nyo kasi, pag isa kang komedyante, pag nandun ka na sa rurok ng ano, nasa kisame ka na ng pagpapatawa, ang hirap mo ng hilaing pababa. At kung ano-ano nang pumapasok sa iyong isip, kasi kailangan mabilis eh. Ganun yata ang naranasan ni Meme Vice nung ginagawa nila yung skit na yon. So nung natapunan ng tubig si Johaira, bigla nakita niyang ganun, bakit ka nagpuputik? Hindi niya agad naisip na slur po yon. Pag sinabing slur, pag sinabing racist, nako, matinding pagbabawal po yan. At hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pag medyo nakaroon sila ng ganyang tipong mga o natunugan, no? Sa iba't ibang mga platforms, sa iba't ibang media platforms, ang nagiging epekto dyan ay talagang tinatanggal nila para maturuan ng leksyon at hindi na masusundan pa. Diba? Para wala nang gumaya pa. Kasi kung halimbawa sabihin na natin, eh ano yan, pwede naman siguro i-suspend lang yan or papagpahingahin muna o di kaya naman bibigyan uli ng workshop para naman magkaroon siya ng awareness at enlightenment na dapat igiya niya yung kanyang dila sa pagpapatawa na hindi siya nakakapanakit. Ang problema kasi dito sa atin sa Pilipinas din, pag medyo nakapanakit ka, parang nag-iiba ng tingin ng tao sa'yo. Kahit natutuwa sila sa'yo, kahit iniidolo ka nila, pag medyo alam nilang nakapanakit ka, dahan-dahan pati. Hindi yung biglaan, hindi. Ang realization kasi halimbawa ngayong araw nangyari, pwedeng next month pa ma-realize ng isang taong umiidolo sa'yo na hindi tama yung ginawa mo. At kusa siyang aalis, parang isasantabi niya yung pagiging idolo mo niya. Diba? Kaya medyo ingat-ingat din sana yung ating mga celebrity sa kanilang mga pinagsasabi at lalong-lalo na yung mga comedians. Kung halimbawa kasi live yon, yung alam niyo sa mga bars, sa mga lounge, ganun, okay lang yon. Kasi naman sila-sila lang nakakapanood dun. Pag merong na-imbyerna, eh talagang diretso ka agad. Diba? Pero kasi pag media, eh nare-record yan. Paulit-ulit yung pwedeng panoorin. Paulit-ulit na nasasaktan ang ibang mga taong masyadong sensitive sa mga ganyan. Kaya ngayon parang nagkakaroon yata ng pagdadalawang isip na matuloy pa ba yung pelikula nila ni Vic Soto, dahil si Vic Soto ay ano yan talaga siya, nirerespeto niya ang dapat respetuhin. Nakita niyo naman sa ilang taon na niyang pagiging isang komedyante, hindi pa siya napagsabihan na meron siyang ginawang katawa-tawa na hindi dapat. Kaya parang nagdadalawang isip yata at maraming mga pagsasaayos ngayon, lalo-lalo na yung tinatawag nating damage control. Dahil ang tindi eh, lantaran talaga at bulgaran yung nangyaring pamamahiya. Hindi man siguro sabihin natin pamamahiya o di kaya naman pagiging insensitive ni Meme Vice kay Juhaira. Kaya abangan na lamang po natin ang mga susunod na mga pangyayari. At sana po naman sa ating mga sarili din, magiging very sensitive po tayo. Kung halimbawa may mga taong alam nating okay lang naman na paglaruan natin, pero dapat may limitasyon at merong mga boundaries. Huwag naman yung talagang tuloy-tuluyan na. Kahit nga yung mga best friends, di ba? Yung mga panlalait, iwasan po natin yan. Dahil akala mo lang na, ay, nakakatawa eh. Nag-i-enjoy lang kami eh. Kung ano-ano sinasabi mo sa friend. No. That's so disrespectful sa yung friend. Ako never akong nag... Walang nagreklamo sa akin ng kaibigan ko na pinahiya ko sila. Kasi very sensitive din ako. Ayoko rin gawin sa akin yun. Oh, minsan, pag ginawa sa akin, I never forget na kita, hindi na kita friend. Diba? Wala kang respeto eh. Paano kita maging friend? Yung kung ano-anong sinasabi mo sa kaibigan mo kasi okay lang dahil kaibigan mo siya. No. Pag-respetuhin din tayo. Ganon din kasi yan si Vice sa totoong buhay. Sa kanya mga kaibigan, dyan sa mga co-host niya, pag sa likod sa mga dressing room, eh talagang malala yung kanilang biruan. Kaya minsan nabibit-bit na nila sa harap ng camera, which is wrong. Because you do not own the world. Ang sabi nga nila, you cannot please everybody because you are not everybody. Hindi ikaw ang lahat ng tao, kaya hindi mo sila pwedeng ma-please lahat. And the winner is nobody. Walang nanalo, lahat talo. Maging happy lang tayo. Marami naman kasing mga nakakatuwang mga incidents at mga nakakatuwang mga situations na pwede nating paglaruan. Pero wag naman yung ingungudgud natin ang pagkatao ng isang kaibigan natin. Meron pa tayong mga pagbati. Tita Pollyanna, good evening po. Pabati naman po ang aking husband, Jomer, at sa aking mga Junakis, busy sa kanilang homework, si Sophia Isabel at Jomera Rain. Always tuning in po, Tita Pollyanna. Thank you so much, Renaline Cambiado. Hindi mo naman binabanggit kung taga saan ka, Renaline. Mas maganda yung alam natin kung nasaan kayo nakikinig. Para naman malaman natin kung ano ang weather dyan. Talagang gusto ko pa malaman. Thank you so much, Renaline Cambiado. At inuulit ko ang kanyang husband. Shout out kay Jomer at sa kanyang mga Junakias na busy sa kanilang homework. Sophia Isabel and Jomera Rain. Ayan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita Pollyanna. 11 after 8 o'clock.

0: FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show. The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga

0: drinking
1: Batata.
0: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
1: Batata!
0: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
2: Isang patunay na ang Cusai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Cusai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Cusai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Cusai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
2: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
6: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
7: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

3 minutes after 8 o'clock in the evening. At syempre naman, palalim na ng palalim ang gabi. Kaya ikaw, inaantok na. Parang gusto mo nang magpahinga. Gusto mo nang makasama ang mga taong dumarating lang sa iyong panaginip. Ngunit subalit datapuan, kailangan mo pang maghugas ng plato. Hoy! Huwag ninyong hahayaan yon. Dahil it is very attractive to the pests. At syempre kailangan mag-toothbrush muna, ha? Huwag basta nakatulog. Bakit hindi ka nag-toothbrush kagabi? Ay, nakatulogan ko na. I'm sorry. Ayun, nakatulogan mo. Tuwang-tuwa yung mga bakterya. Oh my gosh! I don't mind! O, kaya nga. Kaya mag-toothbrush ka. O, bakit hindi ka naman naghugas ng mukha mo kagabi bago ka natulog? Ay, kasi ayoko. Ayan, ang dami mo ng tagyawat.

0: night po sa ating mga senior citizens na umiinom na ngayon ng gatas. Para ng baby, ano? Hi para sa mga babies. Matulog na kayo, ha? Laro ng laro. Parang sarap maging baby uli, ano? hindi ka na maging baby, pero pwede kang i-baby.
1: Why?
0: Gano? Sana po naman kahit papaano, ha? Nabigyan namin kayo ng kasiyahan, ha? At sana bukas nandiyan na naman kayo, ha? Kasama pa rin po ang iyong lingkod na bako masyadong magayunon, pero mahamuton. Gurang na. Pero mahalang pa. Tita Pollyanna, nag-iiwan po ng mga salitang... If you're happy and you know it, maganda ka. Oh, sweet dreams.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luya Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: One Radio, 99.7 News FM, .10.

0: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: One Radio 99.7 News FM.net.
2: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
3: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
4: Magkaisa tayo.
5: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
2: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
6: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
7: Ito po si Lucky

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The time now is 6 o'clock on One Radio.
4: The province.
5: Camarines Norte.
4: The station.
5: One Radio.
4: The frequency.
5: 99.7.
4: Ito ang One Radio. 99.7 diet.
5: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
4: You're all in One Radio. 99.7. One Radio Diet.
5: Kaisa ng Camnortenos.
4: One Radio.
5: One Radio.
6: Tindugo na.
0: One Radio. 99.7 News FM. 10. 10. 10.

Alright. Wonder Radio Daed 99.7. Ay, good morning. Parang nabibingi ako dito sa headset natin. Medyo nakakabingi yung headset natin ngayong araw. Ay, good morning! Good morning all sa buong Camarines Norte, sa lahat ng naabot ng ating signal, sa lahat ng kakabukas lang ng kanilang mga radio, sa lahat ho ng nakaantabay sa One Radio News FM Daed. At sa lahat ng namomroblema na ngayong umaga. Kauma-umaga, problema, gano'n. Sige. Iwaksi. Ang anumang isipin, ang anumang problema. Oh, sabi ni Bong Navarro, mag-chacha ka muna. Good morning! Sa lahat ng team bahay natin na busy na sa ano? Ayan, busy na sa kakaisip ng kung ano-ano. Kung anong gagawin ngayong araw na para bang napakahaba ng kanilang tatahaking landas ngayong araw. O, diba? Ay, busy yan syempre sa kakaasikaso ng kanika nilang mga anak. Nang kanika nilang mga asawa. Ay ha. Sa kakaasikaso, syempre papasok ng trabaho yung kanika nilang mga asawa. Oo. Ikaw ha? Kuya, iba na naman ang iniisip mo. Masyado ka naman. Masyado ka naman. Ano ba? Ay, good morning sa lahat ng nagiginig sa atin via sa kanilang mga private vehicles, sa mga nagbabiyahe ngayon habang nagiginig sa atin. Good morning! Kumusta naman ang inyong umaga? Sana ho ay nasa maayos kayong kalagayan at ang inyong mga sasakyan. O, diba? Safe travel po, safe travel. Drive safely sa mga nagda-drive. Kung hindi ka bahala ka sa buhay mo. Anyway, good morning and welcome po sa ating programang Masayang Morning. Ngayong Thursday morning, ika-ano na ngayon, 20th sa buwan ng August. August na ba? Grabe, bilis ng panahon. Grabe, sisilip na naman si Jose Marichan next month. Nag-hi-hi na siya ngayon. Medyo nagsisipul-sipul na yan sa likod natin. So, na talagang sisilip na yan next month. O, oh, diba? Napakabilis ng panahon. Pag matanda, lalo na pag matanda. Huy! Pasintabi po sa lahat ng kumakain. Pasintabi ho sa lahat ng tinatamaan. Pero pag matanda ka na, lalo nating na-realize na, mas lalo nating na-realize na, oh, yung bilis ng panahon, no? Pero pag medyo mga bata-bata ka pa, teenager, or yung mas mga bata pa, ayan, parang ang tagal, parang ang haba ng panahon, parang ang haba ng oras, ang haba ng araw, ang haba ng buwan. Pero pag ngayong medyo ano ka na, nasa bingit ka na ng ano, mag-adult ka na talaga, as in, may mga responsibility ka na, meron ka ng mga kailangang, ay basta. Ayon. Mas may isip natin na, uy, apaka-ikli na lang ng taon. Parang January lang nung kahapon. Wow, bare months na ngayon. Parang ganun. Ah, diba? Parang ang binibilang na lang, dati ang binibilang natin, January, February, March, ngayon parang 1, 2, 3. Ay, 8 na pala ngayon. 8 August. Oh, saan kayo dyan? Ay, ano nga bang pwede natin pag-usapan ngayong umaga? Masaya ka mga fan, mga ano tayo, dapat tayo sa mga funny questions. Dahil funny ka. Ay, ano sabi dito?
dito sa ating fun question. Sabi dito, pwede kayo sumagot ha? Kung may 1 million pesos ka today, pero kailangan mong sagutin o gastusin lahat within 24 hours. Oh, wow, ang yaman ko naman. Chan girl, talaga naman. Saan mo gagastusin ito? O, pagandahan tayo ng sagot, ha? Pwede kayo mag-message sa ating Facebook page, ang One Radio 99.7 da. Eto, pwede din kayo mag-message sa aking number, ang 0945-37-49469. Again, 0945-37-49469. Yan ho ang ating, yan ho ang aking personal number. Hindi ko kasi kabisado ang hotline. Ang kwenta. Lako, laki-lako, chera. Puro laskwatsa lang talagang alam. Ang kaga-aga, naglalaskwatsa tayo. Abang ako ng abang ng araw sa Bagasbas. Tapos nung nakita ko yung oras na kailangan ko na umuwi dahil kailangan ko nang magprograma. Ayun, saka lumabas yung araw. Medyo nahiya siya sa akin. Hindi siya nahiya sa galing. Ayan, makaganda ng araw sa mga nakakulong pa dyan sa kwarto at mga kababangon lang. Sige, labas kayo dyan. Labas, labas, labas. Lumabas muna kayo. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang gawa ni Lord. Wait, lalabas din ako para makita nyo. Ang kapal lang mukha, ano? And, of course, oh, basta labas muna kayo, tapos tingnan nyo yung araw. Talagang maiiba yung inyong mood. Ang ganda-ganda ng araw ngayon. Bihira yan, ha? Bihira yan. Kaya, talagang inaabangan ko yung mga ganyang scenario kapag pataas yung araw na ganyang kaganda. Na parang full na full siya, makikita mo talaga na tumataas. Ang parang, uy! Malapit na kasi ang full moon! Kaya ganon. Oh, yes! Sagutin niyo ang ating fun questions, okay? For now, balik muna tayo sa tugtugan. Here's song Happy by Alexia. Dito po yan! So, One Radio 99.7 Daet! Tindugo na!

0: 99.7 News FM. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid Annual.

0: 29, 1 PM. Makiisa, makilaho at manalo sa 43rd Canoreco Agma.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
0: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para doon na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna! Para sa ligtas, tigtas, Bicol.
9: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.

Hi, good morning! 99.71 Radio News FM Dial. Muli po tayo nagbabalik sa ating programa ng Masayang Morning. Dahil pag

0: Official Dave dyan sa Talisay. And syempre sa Rallo family, sa Fernandez family, sa Lucero family dyan sa Talisay. Good morning! Kay Ate Lourdes, upa ako ng basud. Syempre sa mga taga Mercedes.
1: Ang kilala, si Ana Banana, walang pumapansin kahit saan ang piyesta.
0: Okay, good morning din kay Vinil Kenyano ng dito. Taga dito lang yan sa Pasig, si Vinil. Hello din sa mga taga Pasig. Dito sa particular po dito sa Remedio Street. Hello sa mga taga Remedio Street, Pasig. Of course, good morning din sa mga taga taga Daet na nakikinig sa atin. Diyan sa may Burabod, kay Neil, kay Engineer Neil. And of course, kay Carl, sa aking cousin. Kay Tito, na palaging nakaantabay. Good morning. Parang nainig ko na yung tunog ng ano, kochinta. Puto, kochinta. Tapos yung pandisa. Ano kung almusalan nyo ngayong morning? Pandisal ba? O yung may hilig sa kanin, yung hindi nag-ano ng breakfast. Ang breakfast talaga ay kanin. Oo. Ako ganun ako eh. Hindi ako maka-breakfast ng tinapay lang. Pag kakain ako ng tinapay, kailangan afternoon kakain din ako ng kanin. Or wag na lang. Wag na lang kumain at all. Ay nako, DJ lang ako kwatsera talaga. Ay, ihabol nyo ngayon mga pagbati sa ating Facebook page, ang One Radio 99.7 Diet. Pwede po sa aking number ang 0945-374-9469. Ay, ang sabi dito, ano nga ba? Kung may 1 million ka today, pero kailangan mong gastusin lahat yan within 24 hours, saan mo gagastusin? Eto may sabi dito, bibili ako ng bahay. Sasagutin ko muna lahat ng needs ng family ko tapos travel. Ayoko namang maubos sa shopping lang. Ang ganun ba yun? Eh, kailangan mo nga daw gastusin sa loob ng 24 hours. Kung magta-travel ka, hindi naman ano yun. Saan ka magta-travel noon? 'Di ba? Sa Europe ba? Eh, kailangan mo pa mag-asikaso ng kung ano-ano.

Ibibili ko ho lahat ng ano ng Louis Vuitton na bag. Hoy! Sosyal naka Louis Vuitton. Tapos naka sneaker. Ano, Louis Vuitton yung bag mo. Tapos naka chinelas ka na ano, na Havaianas. So, uy, mahal din ang Havaianas. Hindi kaya naman nakaano ka no, yung chinelas na ano yun, yung dating chinelas ng mga tatay natin, mga kuya-kuya natin, yung mga bata-bata pa. Yung Islander ma. Hindi kaya naman ano. Naka-Louis Vuitton kang bag, tapos punit-punit yung ano mo. Uy, ganun yung mga mayayaman na. Talagang hindi sila nagpapahalata na mayaman. Punit-punit yung damit, pero naka-Louis Vuitton na bag. Ibig sabihin mayaman ka. Hindi ka lang mahilig mag-show off. Meron akong kilala, si Anna Banana. Walang pumapansin kahit saan. Oy, happy birthday nga pala sa lahat ng nagbe-birthday ngayon araw. Happy birthday. Palakpakan natin sila dahil umabot sila sa ganyang edad. Mabasi mula 1-year-old ka ngayong araw hanggang 99. DJ Lakala Kwatsara, paano naman yung mga nag-100 today? O sige, happy birthday din. Isang centennial.

Hoy may 100,000 ka na, Lola! Lola, Lola, may 100,000 ka na. Ati tayo, ha? And happy, happy birthday! Tapunan nyo na lang ako dito ng lumpia. Pwede ba yun? O di kaya naman invite nyo ako, ako na lang pupunta sa inyo. O makikikain lang ako ng lumpia. Pagpasok ko dyan, yung parang lumpia lang talagang nakikita ko sa lamesa. Yung handa lang na lumpia ang nakikita ko sa lamesa, walang iba. O sige na, invite nyo na ako. Kahit nasaan kayo, pupuntahan ko kayo ngayon. Masyadong mahabang oras natin. Ah, diba? Sabi ko sa inyo eh. Huwag nyo ko hinahamon. And sa mga nagdiriwang ng kanilang mga anniversaries, weeksary, huy, mixary. Pauso. Monterey. Huy. Sana all. Ang tatag naman. Lalo na yung mga nagdiriwang ng anniversary. Ang tatag, ha? Sa panahon ngayon na parang parang lahat hindi nagtatagal. Ang magdiwang ng anniversary ay isang himala. Ay, dahil yan ang susunod nating kanta, himala. Ah, sige, pakinggan na natin yan. His Himala, dito lamang po yan. So, One Radio 99.7 Diet! Tindugan na!

0: One Radio 99.7. Okay. Wait, nawala tayo din bigla. Bigla tayong na-blank. One Radio 99.7. Daed. Asa daed ka? Tara, let's go atcha. Ay! Mga katindugon! Arazoo natin! It's 6:54 in the morning. At ang oras na yun ay inhatid sa atin ng Bell's Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. And speaking of Bell's Cafe, mga ka-okay. Bakit ka-okay? Ito na naman tayo. Nasasanay tayo ng ganyan eh. Kaya tayo hindi sumusulong eh. Speaking of Bell's Cafe, mga katindugon. Mga kaisa sa umaga. Eto na, basahin natin ang list ng ilan sa mga stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede kayo makabili ng Bell's Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Unahin na po natin dito sa Daet Camarines Norte. Ayan, makakabili kayo dyan sa Novo Supermarket, sa Bombasa Supermarket, sa Sanitary Supermarket, sa Y&S Grocery, sa KGM2 at sa KGM1, sa Jamaglan Supermarket, sa HP Main Supermarket, sa HP Lagan Supermarket, sa JMA Express Minimart, sa Pharmacy de Peña Prancha, dyan po sa Kamambugan, sa Aranas Banal Pharmacy, sa Doctor's Pharmacy. So, sa pangandiman Camarines Norte, meron no sa Amsel Enterprises, sa Sed Sari Sari Store, sa Amo Store, at sa Rosales Store. Sa Paracali Camarines Norte naman, meron no sa Miguel's Minimart, sa CM Sari Sari Store. Sa Labo Camarines Norte, meron no sa Santo Rosario Pharmacy, sa CVM Supermart. Sa Talisay, sa Anna and Marie's RS Minimart at sa TGP. Sa Mercedes Camarines Norte, meron nun sa Geraldine Pharmacy, sa TGP at sa Marjol Pharmacy. Sa Basud, sa MJ Chicken Store at sa Maya Minimart. Sa Sipakot, sa Tom Alloy Supermart at sa Vinson's Camarines Norte, meron po sa St. Magdalene Pharmacy. At naman ay back sa All Doctors Generics Pharmacy, sa Daet, sa Basud at sa Labo, sa the International Chinese Drug Store, sa Daet, sa KGM, sa CGM at sa NGM Pharmacy, sa Daet at sa Labo, sa Batika Santo Rosario Pharmacy sa Labo, sa CFB Supermart sa Labo, sa St. Magdalene Pharmacy dito po sa Daet, Camarines Norte. Yeah, mga katindugon, ang ilan sa mga stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede kayo makabili ng produkt na ng Bell's Cafe Green. Ang Bell's Cafe Green po ay formulated yan ng alingatong, red alingatong. May ampalaya extract yan. Meron din yan L-carnitine, tampa sexy. And meron yan ayon, L-carnitine and meron din siyang ampalaya extra.
1: Pakending-kending lang, mga manang, itihit ang tadyang, pati baywa.
0: Alright! Ang mga katindugon, tayo magpapaalam na muna pansamantala. Ikli ng oras. Pero yun nga, abangan nyo ulit ako bukas alas 6 ng alas 7 ng umaga sa ating programa. Masayang morning! Abangan mo ang masusunod na programa hanggang alas 9 ng gabi po yan. Alright. Bye-bye! Thank you so much sa iyong pakikinig. Pag-anta, bye at pakikinig. Huy! Nakinig ka, ha? Thank you so much, mga katindugon. Have a good day and God bless you all. At balik tayo sa tugtungan. Here's song Pinky Up by Cassie. Dito lamang po yan. So One Radio 99.7. Daet.

0: inyong napakinggan ang programang Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. Hanggang sa panibagong umaga, tayo'y magsama-sama sa isang masayang morning. Dito lamang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio, tindugon na!
1: The Province,
0: Camarines Norte,
1: The Station,
0: One Radio,
1: The Frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio,
2: One Radio.
3: Tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Kaisa sa umaga, balita. Mapapasa inyo na ang tama at napapanahong balita. Maging updated. Makinig na dahil kayo ay kaisa sa umaga. Heto na ang inyong tagapaghati balita. Ang inyong kaisa sa umaga. Junjun Q, Junjun Kibral. Dito sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Camnortenios. Tindugon na.

Magandang umaga, Camarines Norte. Ngayon po ay araw ng Huwebes. At ikadalawang po sa buwan ng Agosto taong 2026. At sumasa inyo na po ang Kaysa sa Umaga Balita. Samantala, ang mga balitang inyo pong mapapakinggan. Ang mga balitang mahalaga na papanahon at dapat ninyong malaman dito lamang po yan sa Kaisa ng Camnorteño sa One Radio 99.7 Daet Tindugo na. Samantala, mga balitang inyo pong mapapakinggan ay hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Sa ulo ng balitang lokal, DOH Regional Director bumisita po sa Camarines Norte Provincial Hospital at nakipagpulong sa mga opisyal ng lalawigan. Samantala, reclassification ng mga lupain sa bayan ng Daet, nasa kamay daw po ng sangguni ang bayan sa ilalim mismo ng tanggapan ng Vice Mayor dahil sa pag-aproba ng Comprehensive Land Use Plan ng Daet. Samantala, sa ulo ng mga balitang nasyonal, Palacio nanawagan sa mga mamamahayag maging responsable sa pag-uulat sa insidente ng school shooting. Samantala, Cardinal Tagle nananawagan sa mga magulang na gabayan ang mga anak matapos po ang insidente ng pamamaril sa Zamboanga. Samantala, sa usapin po naman ng mga minor de edad, Palacio Malacanang umapila sa hinggil po naman sa mga lumalabas na mga balita. Samantala, UC Castro wala daw pong sinisising guro. Ito ho ang medyo matinding balita, no? Abay, dalawang police trainee ng rape ng batchmate. O, pero arestado na ho sila ngayon. Magkasintahang ikakasal. Abay, tatodas ho kagad, ah, matapos pong mabangga. Hindi na ho umabot sa altar. Samantala, mahigit 1.1 milyong food packs ipamamahagi sa 10 rehiyon matapos po ang pananalasan ni Bagyong Luis. Maymay, kasama pa rin po ang habagat. Mga balita po naman mula sa ibayong dagat. Ang bansang Japan, nakararanas daw po ng unprecedented rainfall na kumitil po sa 6 na katao at libo-libo ho ang mga na-stranded sa mga airport. Samantala, sa balitang showbiz, Yulu Brothers, bibida sa Asyad. At sa balitang balitang sports pala yun, yung Yulu Brothers, para na din kasing artista eh. Ha? Samantala, ito hong sa balitang showbiz, ito daw pong si Aga Mulak, di ba, kung maalala po ninyo, eh, sumabak po ito sa eleksyon. Eh, ang nangyari, ang sabi, nabudol daw, ha? Ang laki-laki na, ang tanda-tanda na, nabubudol pa, ha? Meron bang ganon sa politika?

0: Ang umaga, ako si Junjun Quebrada, ang inyong tagapagbalita.
1: Kaisa sa umaga, balitang lokal.
0: Sa detalye ng mga balitang lokal, nais makita at personal na masuri ang mga kagamitan at ang ginagawang 5-story building sa Camarines Norte Provincial Hospital ni Department of Health Regional Director Dr. Voltaire Guadalupe. Kaya ito ay bumisita sa naturang paggamutan at nakipagpulong kay Governor Ricarte R. Padilla. Ito po ay kahapon. Samantala, sinamantala naman ng gobernador ang pagkakataon upang maipabatid ang kalagayan at mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na sa serbisyong pangkalusugan, at usapin at maging mas malinaw umano ang mga dapat na pagtuunan ng pansin at ang mga hakbang na maaring pagtulungan ng regional office at ang pamahalaang pananawigan. Ayon po sa post ng punong lalawigan, pangunahing inilapit niya ang pagpapabili sa pagkumpleto ng 5-story hospital building ng CNPH, maging pandagdag sa kapasidad ng naturang gusali upang magkaroon ng mas maayos at sapat na ligtas na pasilidad ang mga pasyente. Hindi lamang po umano ang CNPH ang kanilang napag-usapan, dahil maging ang iba't ibang paggamutan sa buong lalawigan ay kanya ring hiniling sa DOH na bigyang pansin, na kaya naman patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng pamahalaang pananawigan sa Department of Health upang makahanap ng konkretong solusyon at kinakailangang suporta. Sa huli ay nagpasalamat ang gobernador kay Guadalupe sa panahong malasakit at personal na pagtugon sa mga pangangailangan ng ating health sector sa Camarines Norte. Samantala, kung ang bayan ng Daet ay wala pang aprobadong Comprehensive Land Use Plan or CLUP at Zoning Ordinance, lalong nagiging kritikal at napakalaki ng papel ng sangguniang bayan at ng tanggapan ng Vice Alcalde sa usapin ng land reclassification. At narito ho ang ilang mga mabibigat na dahilan kung bakit sila ang may huling pasya sa sitwasyong ito. Walang automatic na basihan ang zoning officer. Ang tungkulin ng vice mayor bilang gatekeeper. At kugnay po ng balitang ito, ang sangguniang bayan din umano ang siyang nagiging hukom sa reclassification ng nasabing usapin. At dahil dito, nakasalalay sa sangguniang bayan ang aplikasyon at hindi lamang simpleng perma sa counter, ito ay dadaan sa isang legislative process. Magpapasaka ng pormal na liham at mga requirements kagaya ng land title, tax declaration at clearances mula po naman sa DA or DAR sa tanggapan ng mayor or ng sangguniang bayan. Isasalang ito sa sesyon ng sangguniang bayan na pinamumunuan mismo ng vice mayor. Pag-aaralan ng komite at magkakaroon ng hearing kapag nakitang paborable at pasok na sa limitasyon ng batas. Ang halimbawa po nito ay ang 10% lang na kabuuang agricultural land ang pwedeng i-reclassify para sa isang first-class municipality kagaya po ng Daet. Bibigyan ng sangguniang bayan ng resolution o di kaya ay ng ordinansa. Sa madaling salita, habang isinasapinal pa ang pangmatagalang CLUP ng bayan, ang Office of the Vice Mayor at ang mga konsyal ang nagsisilbing pangunahing hukom kung papayagan o hindi ang mga pagbabago ng gamit ng isang lupa. Sa ganitong sitwasyon, ang pagtatayo ng kahit anong structure na hindi pang agrikultura, katulad po ng commercial building, subdivision o di kaya mga bodega, sa isang sakahan ay may tuturing na illegal kung walang pahilintulot mula sa sangguniang bayan at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kaya napakalaki ho ng trabaho ng Office of the Vice Mayor at ng mga konsyales. Ay nagtuturoan ho . Mamaya, pakinggan ho yung mga detalye ng isinagawang ipinatawag na press conference. Iparirinig ho sa inyo ho namin ho ito ng buo para mapakinggan ho ninyo ang mga kalalagayan po ng atin pong bayan po ng Daet. Ano po?

0: National.
1: At sa detalye ng balitang national, nananawagan ang Palaso Malacañang sa na maging maingat at responsable sa pag-uulat sa mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan, lalo na't ang mga minor de edad ang siyang sangkot. Ayon kay Palas Press Officer Yusei Clay Castro, dapat iwasan ang pagbibigay ng mga detalyeng maaring magdulot ng panggagaya o ito ho yung tinatawag ho nating copycat acts. Binigyan din ni Castro na mahalagang ituro sa mga kabataan ang tamang pag-uugali, paggalang sa kapwa at maayos na pakikitungo sa mga kaklase at mga guro. Kasunod po nito, ito ay magkahiwalay na insidente ng pamamaril katulad po ng naganap sa paaralan sa Tacloban at sa Ateneo de Zamboanga. Hiniling po ng palasyo sa mga mamamahayag na protektahan ang dignidad, kaligtasan at privacy ng mga minor de edad, gayon din ang kapakanan ng mga naulilang pamilya at ang patuloy na investigasyon sa mga insidente. Pinaigting din ng Department of Education or DepEd ang seguridad sa mga paaralan matapos ang insidente sa Tacloban at panibagong insidente sa Zamboanga. Sa kabila po naman ito, inanawagan ng Pangulong Bongbong Marcos, nagabayan ang mga anak nito matapos ho ang serye ng school violence sa bansa. Mahalagaan niyang ipakita ng mga magulang at lolo't lola na sa mga bata ang makataong paraan ng pakikitungo at pagdedesisyon ng tama. Kaugnay nito ay nanawagan din naman ito hong si Cardinal Tagle na siya ay nalulungkot sa pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon po kay Tagle, kararating lamang niya mula sa Papua New Guinea noong Martes nang unang mabalitaan ang insidente na naganap sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon po sa Kardinal, mahalagang magkaroon ng tunay na ugnayan ang mga miyembro ng pamilya, lalo na sa loob ng tahanan, sa halip na puro cellphone ang kanilang pinagkakabalahan. Binigyan na din din ng Kardinal na hindi dapat umaasa ng labis ang mga bata sa mga video games at AI bilang gabay sa kanilang mga desisyon dahil wala itong tunay na damdamin. Kahit ho yung AI, ha? Fake ho ang damdamin ng AI. Samantala, nananawagan ang Presidential Communications Office or PCO sa lahat po naman ng mga media organization na maging lubos na maingat at responsable sa pag-uulat ng mga insidente yung kinasasangkutan ng mga minor de edad.
2: Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid at

0: prizes. Manood online sa official Facebook page ng Canoreco at mag-register sa link ng Google Form sa mismong araw ng AGMA. August 29, 1 PM. Makiisa, makilaho at manalo sa 43rd Canoreco AGMA.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

Samantala, tuloy-tuloy po ang detalye ng balitang nasyonal ipinagdiinan ni Presidential Communications Office or PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Clayer Castro na wala o man siyang sinisising mga guro, ngunit isa lamang na paalala ang mga pinakawala niyang pahayag hinggil sa mga ito. Sa ginanap na press briefing ng PCO nitong nakatalikod na araw ng Miyerkules, at matatandaang sinabi ni Castro na ang ibang mga guro daw ay ang umano'y nagtuturo sa kanilang mga estudyante na maging walang modo. Samantala, dahil dito po ay nag-react ang ilang grupo, kabilang na po ang ACT Teachers Party List, kaugnay po ng naging pahayag ng press officer. Samantala, nilinaw naman ni Jose Castro na ang kanyang mga tinuran gusto lamang daw po nitong ipaliwanag dahil nagkakaroon ng misconception, misinterpretation, misunderstanding ang kanya pong mga nabanggit kahapon. Anya'y unang-una ay dapat pa rin daw pong masisi. Wala naman daw po siyang sinisising mga guro. At bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na po sa mga kabataan. At kung meron naman daw pong naramdamang galit ang mga guro dahil sa kanyang tinuran, muli gusto lamang daw po nitong ipakita na dahil baka hindi nila alam na ang mga guro ay ibinunyag din niya ang kanyang pinagmulan ng kanyang mga naging pahayag hinggil naman sa nasabing balita. Sa pagpapaliwanag ng press officer, ipinakita niya na ang ilan sa mga anya'y nakita nilang may kaugnayan sa insidente. Ipinakita niya ang kopya ng isang printed screenshot mula sa isang social media post kung saan mapapanood ang inyong pagsasalita ng mga estudyante mula po naman sa Davao City patungkol po naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kung saan ay binabanggit at hindi katanggap-tanggap ang mga salitang namumutawi sa mga mag-aaral. Anya'y pa'y pakikipag-ugnayan niya sa Department of Education, Secretary Sally Angkara, hinggil naman sa nabanggit na isu. Noong una umano ay dinidinawi daw ng pamunuan ang insidente, ngunit napag-alaman din na kalaunan ng katotohanan matapos ang isang malalimang investigasyon. Samantala, sa iba pang detalye ng mga balitang nasyonal, abay dalawang lalaking police trainees ang inaresto sa Misamis Oriental matapos silang ireklamo ng rape ng babaeng kanilang batchmate. Ayon po yan sa ulat ng Police Regional Office 10. At sa report na natanggap ni Police Brigadier General Christopher Abrahano, Director ng Police Regional Office or PRO 10, isinailalim na sa kustudiya ng Misamis Oriental Police Provincial Office ang mga suspect. Sila ay iniimbestigahan na may kaugnayan sa paglabag sa anti-rape law of 1997, kaugnay ng insidente. Sinabi pa ho ni Abrasano na ang mga trainees ay sumasailalim sa 6 na buwang field training program na itinalaga sa isang lokal na himpilan ng pulisya sa Misamis Oriental. At sila ngayon ay nahaharap ng sexual violence or misconduct. At ayon pa rin sa pamunuan ng pulisya na sinasabing hindi kukonsintihin ang sinumang police trainees at maging ang kanilang mga tauhan na lumalabag sa batas at disiplina ng mahigpit na pinaiiral ng Philippine National Police. Samantala, tiniyak din ng opisyal na iiral ang due process sa nasabing kaso at poprotektahan ang privacy at dignidad ng babaeng police trainee. Biruin nyo ho, trainee pa lang ha, ng rape na kahukagad. Samantala, hindi na umabot sa altar ang isang magkasintahang nakatakda sanang ikasal. Ito po ay matapos na masawi kung saan nakatakdang ikasal matapos ang nasabing aksidenteng sumalpok sa konkretong poste ang sinasakyan nilang motorsiklo habang bumabagtas sa kahabaan ng Cebu Trans-Central Highway sa Barangay Busay, Cebu City. Nito po namang nakatalikod na araw ng Miyerkules. Kinilala ang mga nasawi na sina John Mike Buyunas, 27-year-old, at ang kanyang fiancé na si Rose Ann May Hermoso, 25-year-old. Ang magnobyo ay nagtamo ng matitinding sugat sa katawan at kapwa ay dineklarang dead on arrival sa pagamutan.
Samantala sa dagdag na balitang nasyonal, inaanunsyo po ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na umabot na sa mahigit isang milyong family food packs. 1.1 po ito. Ang naipamahagi na nila sa 10 rehiyon sa Pilipinas bilang tugon sa epektong idinulot ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Southwest Monsoon o Habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ayon po naman sa pag-uulat na ibinahagi ng DSWD, kabilang sa mga ipinamigay sa mga apektadong residente at pamilya mula po naman sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region or CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. At batay nga po sa ahensya, ang mga ipamimigay ng mga food packs ay parte po ng augmentation request mula po naman sa pamahalaang lokal na nakalaan para sa mga apektado ng weather systems sa mga nabanggit na mga rehiyon.

Samantala, ang bansang Japan po ay nagdulot ng mga malawakang pagbaha at landslide na ikinasawi ng 6 na katao at kinasugat ng 5 iba pa. At ayon po sa mga otoridad, kabilang po sa mga nasawi ay isang babae na nasa loob ng kanyang sasakyan na nalubog sa baha sa kalsada, habang 2 naman ang nagkulap sa kalsada at kalaunan ay namatay. Bunsod po nito, pinapayuhan ang mahigit sa isang ang mga residente na lumikas matapos po ang mga naitalang landslide at pagkawala ng supply ng kuryente dahil sa malalakas na buhos ng ulan. Mahigit sa 20,000 households ang nawala ng supply ng kuryente, habang meron na amang nasa 7,000 ang nasa biyahe. Kaugnay nito ay nag-issue na ang mga lokal na otoridad ng Level 5 Emergency Warning at ang pinakamataas na alerto nitong Huwebes. Ngayon po ito at ibinaba ito sa Level 4 para po bukas. At sa kabila po nito ay patuloy pa rin ang babala ng panganib sa pagguho ng lupa at pagbaha. Ang mga malawakang pagbaha ay kasunod na rin ang mga serye ng bagyong tumama sa Japan at mga karatig na bansa ngayong pong linggong ito. At bunsod po nito ng kanilang forecast na may kakaibang active typhoon season. Inaasahan magtatagal pa ang pag-ulan hanggang gabi po naman sa araw ng bukas.

0: Vitam International.
1: Sa atin hong balitang international, babandirahan daw po ng magkapatid na Caloy at Aldrew Yulu ang kanila hong kampanya ng Philippine Gymnastics Team para po sa paparating ng 20th Asian Games. At ito po ay sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa atang magkapatid na Caloy at Aldrew Yulu, sila ho ang nagkakampanya ho nito. At sa kanyang ikalawang Asian appearance ay target ng 26 na taong gulang na si Caloy ang kanyang kauna-unahang medalya sa Asiad na nakatakda sa Setyembre 19 hanggang October 4. Tumapos ang batang Tondo sa 4th place sa men's vault at 7th place naman sa floor exercise ng 2018 edition sa Jakarta, Indonesia. Ang parehong events, inangkin ni Caloy ang 2 gold medals sa 2024 Olympic Games na idinao sa Paris. Hindi na ho sumalang si Caloy sa 2022 edition ng Hangzhou, China dahil sa kasabay po ang paglahok niya sa World Championship.

0: sa umaga, balitang showbiz.
1: Sa balitang showbiz, abay nag-pop up daw po sa Facebook account nito hong si Aga Mulak, ha? Ang memories, 17 years ago na ba? Ha? Anong pumunta daw po sila sa Bicol. Nung time daw na yon ay kumakandidato ito hong si Aga Mulak bilang congressman. Naalala niyo po ba yon, ha? Ngayon po'y wala na daw po sa bokabularyo ni Aga Mulak ang politika, ha? Kasi nga ho natalo, kung nanalo, di tuloy-tuloy. Ha? Ang binalikan po niya ay ang paggawa ng pelikula. Bida siya sa Metro Manila Film Festival official entry na Second Miracle in Cell number 7 na kabilang sa unang apat na entries para po naman ngayon pong Pasko. At nagpapayat daw po ng konti, bunga po ng kanyang pagbabaik. Kasama ho ito hong sina Sherlyn at Andres Mulak. At almost 2 years na daw po itong nai-engage sa cycling. Ito pong pamilyang ito. At ito ho ang kanilang mga pinagkakaabalahan po sa ngayon.

Oh, di ba naalala niyo nung tumakbo ng politika itong si Aga Mulak? Ano? Ayan, sabi na budol daw po siya. Eh paano mabubudol eh? Ganun po talaga ang eleksyon, ha? Ganun po talaga ang politika, napakarumi ng politika. At kapag hindi nyo ho kabisado ho ito eh, talagang madidismaya ho kayo, ha? Kaya yung mga gusto pa hong mag-engage sa politics, ay abay nasa inyo yan, ha? Mas tahimik ang buhay kapag wala sa politika. Samantala, yan na po ang mga naging kalipunan ng mga pangunahing balita sa oras na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At para naman po sa mga susunod na ulat ho natin at pinakahuling kaganapan manatiling nakatutok dito lamang sa kaisan ng Camnorteños, One Radio 99.7, Daet Tindugo na. Samantala, ang atin pong mga pagbabalita ay atin po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po naman ito sa mga boteka, grocery at supermarket nationwide. Ako po naman, si Junjun Quibral, ang inyo pong naging tagapagbalita. Magandang umaga at maging laging mapanuri sa bawat balita.

0: Inyong napakinggan ang kaisa sa umaga balita, mga tamang balita at impormasyon na dapat mong malaman hanggang sa susunod na paghahatid ng mga balita dito sa kaisa sa umaga balita. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 DAE, kaisa ng Kamlortenios. Pindugon na!
1: One Radio 99.7 News FM .net.
2: Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
1: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
0: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy Saradyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Kamlortenios. One Radio 99.7 DAE.
9: Tindugo na.
10: Mga ka-MCO, agma na. Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid at

0: Program activated.
1: Ito ang programang Kaisa sa Umaga. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Daet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral. Para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga, Junjun Q, Junjun Kibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Kamnortenyos, One Radio Daet. Indugun na!

Magandang, magandang, magandang, magandang umaga sa atin pong lahat. Magandang umaga world. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga lalawigan po ng Camarines Norte. Magandang umaga bayan po ng Daet. Magandang umaga sa atin pong lahat, mga kabayan. Uy, mga kaisa, ha? At welcome na po sa programang Kaisa Mo sa Umaga with yours truly, Junjun Kibral. At 37 minuto, makalipas po naman ang ikapito ng umaga. At ngayon po ay araw ng Huwebes na ba? Ang bilis ano? Ikadalawang po sa buwan po ng Agosto. At bukas ay mukhang holiday. Long weekend. Ano ho? Abay, marami ho ang matutuwa. Kumusta ho kayo? Akin pong mga kabarangay, akin pong mga kababayan. Abay, dyan ho kayo at dito naman kami. Magbalitaan ho tayo ngayon pong umagang ito. At binabati ho natin una sa listahan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Ayan, si Kuya Rod Samayla. Ayan, Kuya Rod Samayla, magandang umaga po sa inyo. Dyan po yan sa Barangay Matnog. Kung may mga concern ho kayo, pwede ho ninyong ipabot sa akin hong ang ibinibigay ko na ho sa inyo ay akin hong personal number. Ano ho? Ay, kasi pag gagamit pa ho tayo ng ibang number, ay parang ano yan? Mapitiwan niya, mapitiw. Sabi nga niya sa Bicol Diet, mapitiw. 0961-014-6609. Ayan ang akin hong cellphone number. 0961-014-6609. Binabati ho din natin Melvin Velasco ng Puro 4, Barangay Pamarangon. Thank you for watching. Sa mga bata, walang huwang sa mundo. At tampok po ng mga balita ho natin, bayan po ng Daet, kasi kahapon ay nagpatawag po ng isang press conference ang atin pong alkalde. Ito ho nga si Mayor Ronnie Valencia. At tinalakay ho natin ho doon yung iba't ibang mga usapin, ha? Yung iba't iba pong mga issues and concern, mga kaganapan dito pa naman sa bayan po ng Daet. At ang pinaka-purpose ng atin hong press conference ay upang maipaliwanag ng malinaw sa atin hong mga kababayan dito sa bayan po ng Daet, dahil sa mga susunod nga hong araw ay maaring magtanong ito hong ating mga kababayan. Kaya sabi po ng pamahalaang lokal sa pamamagitan po ng alkalde ay magpapatawag na ako ng isang press

conference upang talakayin ito hong mga bagay nito. Iparirinig ko namin sa inyo maya-maya yun hong buong detalye para na rin sa para maintindihan ng atin pong mga kababayan. Ngayon, kung meron ho kayong mga tanong na makakalap ho natin ngayon base ho sa akin hong ibinigay na number ng cellphone, ay di maiparating ho natin ha sa mga kinaukulan. Eh kasi hindi lamang ho yung tanggapan po ng alkalde, kundi maging din ho yung mga Office of the Sangguniang Bayan sa pamumuno nito pong si Vice Mayor Benito Ochoa. At ganun din po ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, ha? Yun pong mga konsyales. Sapagkat ang layunin ng atin pong alkalde, Ronnie Valencia, ay hindi ho magturuan ng kanya-kanya pong mga trabaho, sapagkat lahat anya tayo ay mayroong trabaho, kinakailangan nating trabahuin ito, kinakailangan po nating gawin po ito para po ito sa kapakanan pa rin ng atin pong mga kababayan. Kasi may mga lumabas nga hong mga ulat, marami ho ito. May mga lumabas nga hong mga ulat, yung sunog nitong nakatalikod na buwan po ng April. May mga nasunog daw pong mga equipment and heavy equipment. Pero ito pong mga heavy equipment na ito ay mga sira na po, mga sira na. Kaya lang, ang naging problema, at ang sabi nga po doon, ang sabi nga po doon sa press conference, ito daw po mga heavy equipment na ito ay during the time of Mayor Tito Sarion. Mayor Tito Sarion na sinalo naman ng administrasyong Benito Ochoa nito pong nakatalikod na mga taon. At ito na nga ho, pagkatapos po ng kanyang termino, siya ho ay tumakbong vice-alkalde. Kaya siya po ay vice-alkalde po ngayon. At ang kasalukuyang prom councilor, ito naman hong si Mayor Ronnie Valencia ay nanalong mayor or alkalde po naman ng bayan po ng Daet against Attorney Parale. O, kaya yan ho yung kasalukuyang sitwasyon kung may magtatanong kung ano ho ang kanila hong mga posisyong kinabibilangan po sa ngayon. Ano po? Hoy, binabati ho natin paring Boyet Fernandez. Diyan po naman sa Isla Butilon, Barangay Magang. Thank you for watching and listening. Ayan, at napag-usapan din po ang walang katapusang issue po naman ng basura, ha? Dito po sa bayan po ng Daet. At isa pa hong usapin, sabi nga ho nito ito hong ating alkalde ay hindi ho mangingiming magkaroon ng reshuffling or magkaroon ng rigodon sa bawat tanggapan po naman ng pamahalaang lokal. Kaugnay po ito ng ilang mga balitang ang tingin ho natin dito, ito ho isang uri ng sindikato. At bago pa mamayagpag, at bago pa ho mamayagpag, ito hong mga kung meron mang binubuo, ha? Kasi tingin ho natin masyado pa bang maaga o di kaya ay matagal nang nangyayari ito sa mga nagdaan pang administrasyon. Yun ho yung mga question ho dyan, ha? Kung merong sindikatong nabubuo na, ha? Sa iba't ibang tanggapan. Didetalye ho natin ho mamaya ho yan, sapagkat magtatanong ho yung ating mga kasama sa trabaho. Binabati din ho natin ang mga magandang umaga. Ay, ang aking pinsan, Aris Hibunan. Ayan, pinsan, maraming salamat sa panonood. Saan na nga yung lugar nyo? O, medyo malayo-layo din yun, ha? Pero minsan, nauwi kayo rito. Ano po? Ayan, magandang umaga po sa inyo, pinsan Aris. At yun na nga ho yung ikinikwento ko ho sa inyo. Base ho ito sa mga naging kaganapan ho kahapon. May kaugnayan din po sa mga kinukuhang mga building permit, business permit, at iba't iba pa hong mga permits na kinukuha at mga lisensya.
Lalong-lalo na ho sa pagtatayo ng isang negosyo. Eh, ang nakikita ho kasi nito, ang nakikita po natin dito, hindi dapat ibinabato lahat sa Office of the Mayor. Kasi nakikita nga ho natin sa pagdadalo po natin ng mga regular sessions ng sangguniang bayan at ng sangguniang palalawigan. Ha? Yung pong pagsasagawa ng CLUP, abay parehas pong may concern ho dyan eh. Yun pong legislative department at gayon din po yung executive department. At hindi ho ito nadadala sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwang upuan ang pagsasagawa po ng itong CLUP na ito at ganun din po yung zoning ordinance. Ha? Ito po ay maselan, ito po ay mabusisi, kaya kinakailangan na ito ho ay pag-aralang mabuti ang pagbubuo po nito. Ang akala nga ho natin, meron na hong nabuo ha? Na zoning ordinance. Yung pala, wala pa rin hanggang sa kasalukuyan. Pero lumabas nung mga unang mga pagbabalita na meron ng zoning ordinance sa bayan po ng Daet. Ilang munisipalidad na lamang ba dito ho sa bayan ho ng Daet ang wala pang CLUP at zoning ordinance? Ha? I-correct nyo ho ako ha, kung meron hong pagkakamali dito sa mga sinasabi ko. Kasi ito ho'y pinakikinggan ko lamang habang isinasagawa ho yung press conference. Kasi yung ibang mga pagkatapos ho natin na magbigay ng intro doon po sa press conference, may mga tanong din po tayong konti. Pero ipinaubayan na ho natin ho ito doon ho po sa atin pong mga kasama para malaya sila makapagtanong ng kanila po namang gustong itanong. Samantala, binabati ho natin ng magandang umaga, Melbert Campolio. Pa-shoutout daw po sa lahat ng mga guardians sa Camarines Norte. Inaanyayahan po namin lahat ng branches ng guardians sa Camarines Norte. Malaking event po ang Unite Guardians of Independent. Meron pa hong kasunod pero hindi ko po muna pipindutin kasi baka kung saan na tayo mapunta niyan eh. Ha? Kaya payaan lang po natin yung, ayan, yung screen. Ayan. Basta ang panawagan po nitong si Ginoong Melbert Campolio ay malaking event po ang Unite Guardians of Independent. Ayan, kung kailan ho yan, sige maya-maya, babanggitin ho ulit ho natin. Ha? Maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo ng atensyon, sa pagbibigay po ng kaukulang mga impormasyon para sa atin ho mga kababayan. At papakinggan ho natin para sa kapakanan nga po ng atin hong mga kababayan. I-arrange ko lang kung paano yung magiging sitwasyon ho natin. Kasi dito sa isang mic kaya ano.

0: masigaw. Okay, balik ho tayo sa atin hong programa ngayong araw na ito. Itry ko na lamang ho itong kung saan tayo pwedeng makadiskarte ng malinaw na ano. Kasi may problema po yata itong aking cellphone. Palitan mo na nga yan, Junjun. Aluhay. Darating ho tayo ho dyan. Alam nyo ho, mas gusto ho natin yung mga antik.
1: Ang mga istorya nga nagkahitabo sa balwang disana to.
0: Hoy, binabati ho natin. Magandang umaga. Hoy, paring Jonathan Gataan, magandang umaga. From overseas din ho ito, ha? From abroad din ho ito, ha? Maray marahay na aga idol. Watching here in Denver, Colorado, USA. Oh, ayan ha, paring Atan ha. Marahay na aga idol watching here in Denver, Colorado, USA. Magandang umaga din kay Kagawad Alan Fernandez ng Barangay Magang. Thank you for watching. Ayan, pakinggan ho ninyo ha. Yun hong naganap na press conference para mag, kumbaga, dagdag ideya sa atin hong mga tagabayan po ng Daet, kasi hindi naman hong magpapatawag ng press conference ang isa hong local chief executive kung hindi hong mahalaga yung kanya hong mga mensahe. Ano po, sandali ha, try natin dito. Mga ano din natin ho yan, ha? Ayan, magagawa natin ang paraan ho yan. Ito. Sandali ha, volume.
2: At nagpatawag po si Manene. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. At nagpatawag po si Mayor Ronnie Valencia at ang kanya pong mga kawani. Nagpatawag po ng isang press conference ngayon pong hapon ito. Bago po sa pagpapatuloy ng press conference, Mayor, pili po bang malaman kung ano po yung pinaka-background ng press conference nito ngayong hapon?
3: Ito po, magandang hapon po sa...
0: Oy, batiin ko lamang ho, paring Nestor Lorica ng Barangay Pamarangon. Ka Nestor, good morning po sa inyo. Tuloy-tuloy tayo.
3: Lahat ng medyang nandito ngayon, sa lahat ng mga kababayan ko, magandang hapon po. Ngayon po, ito po ay isang paglilinaw lang tungkol dun sa nabasa naming post regarding dun sa mga humihingi kami ng certification kasi sa BFP patungkol dun sa mga unserviceable vehicle and property of the LGU na nandun po sa Bibiraw Damsay. Yun po ay nasa dati pang administrasyon na naiwan doon dahil sa sira o talagang hindi na nagagamit. Panahon po ito ng ang sabi na acquired po ito ay panahon pa ng dating Mayor Tito Sarion.
2: And then?
3: So ito po ay kinukunan sana namin ng certification from the Bureau of Fire Protection na alin po doon yung mga vehicle na nakasama na nagkameron pong sunog. At isa na po doon yung property nandun sa gitna, yung ang tawag doon ay MRF building, yung po yung nandun. But so far, ayun naman po kaya Nico Moreno, siya po ang in charge dyan, ay up to now, wala pa namang certification na lumalabas sa BFP. Dahil bakit naman po BFP ang kinukuha na namin ng certification? It's because sila po yung frontier na for the investigation kung alin po talaga ang mga nangyari dun sa sunog, kung alin yung mga nakasama.
2: Mayor, bakit kinakailangan pa po tayo magpatawag ng isang press conference? May epekto po ba ito sa administration?
3: Hindi naman po. Ito naman po ay, ang sabi ko nga lang, ito naman po ay isang paglilinaw. Paglilinaw na para alam po ng tao, kasi during the COA exit conference po namin, at nandito po yung mga head po ng COA, si Sir Archie, isa po yan sa natakel na yung mga unserviceable vehicle ng LGU na panahon pa po ng nakaraang administrasyon ay sana subject for disposal na. So ako naman po, gumagawa lang po tayo ng maganda o ng tama kung ano po ang maisasuggest sa atin. So yun naman po ay ipinarating ko sa in charge kay Nico na kung sakasakaling merong ganun, eh gawan na po niya ng dokumento para magkameron po ng kung may mga i-dispose po tayo subject for disposal na mga vehicle.
4: Okay, clarify ko lang ngayon. Ibig ko documents po yung letter na pinag-inap sa Bureau of Fire?
3: Wala po. But wala,
4: sinasabi ko meron documents, siguro, may process ko, naka-specific dun, pangalan ng alam po niyo po si Dr. Rachel Valencia.
3: Opo, opo.
4: Lahat ng mga naka-post ko dun, actually, siguro nakita niyo sa post ko, mga equipment na may certain amount, may total na almost magkano 41 million. So, at ano po, specific, ano pa si po yung documents na yun? Pinapa-certify po ninyo? Kasi ba yung certification na hinilingin nyo na ito ay nandoon o nirepost nyo ito ay ilagay sa report na ito ay nandoon?
3: Hindi po. Ayun po, pinapa-certify namin kung alin po yung mga vehicle na part of the Bibiraw Dam site na kung ano yung po yung mga nasunog doon o naapektuhan ng sunog. Yun po ang ano namin, relief of accountability lang po ang parang pagkakaintindi ko doon sa sulat na siniko po ang gumawa doon sa sulat.
4: Pero yung sulat na kinabasa nila po?
3: Nabasa ko po, dati pa, pero siya naman po ang gumawa.
4: Kailan po napunta sa Bureau of Fire? For certification na
3: rin? Kailan yun dito?
5: Last week po.
4: Last week? Kasi based po doon, kung last week, based po doon sa documents, kung pinag-translate ko, nintindi ko, yung number 4 and 5 and 6, ang nakalagay po sa port, April 2025, nagkaroon naman ang hinihinasang sunog sa Bibiraw Dam site, Barangay Bibiraw, number 5, sa kabilang ng mga pananggalan ng inilagay na agarap pagtugon ng Bureau of Fire Protection, ang matinding init, pabilis sa pagkalat ng apoy, ganap na tumubok at nawasak ang mga nabanggit na kagamitan. Nakalagay po sa number 5, kung may documents po kayo, ibig sabihin, doon ba sa request ninyo, ipadya-justify nyo sa Bureau of Fire na nasunog. Which is, ang sabi ng Bureau of Fire, sinabi, I think sa inyo po, ba't kami magbibigay ng certification ng kanya? Nakapagawa na kami ng report. Di ba? Sinabi po yun ang Bureau of Fire sa inyo. Ngayon, ang tanong ko, bakit ipapasertify ninyo naman ito doon na nasunog
3: hindi
4: na doon?
3: Hindi ko, actually, yung mga nandun pong vehicle, hindi ko po alam kung ano ang mga nandun vehicle. Sa pagkakano ko po, mapapatutuhanan niya ni
6: nandun po ay yung ating collection truck ni Holland Loader Paco. I think this is 70% na nasunog. Actually, yung diesel nga nito, dahil may laman pa itong diesel, ito yung nagpatagal pa ng apoy. Yung pong ating waste recycling na facility, yeah. Yung pong may bubong doon.
0: Yan ho yung boses ng ating menro.
6: And also the RFRPD system, which composed of the rotary composter.
0: Laurencio Sanchez Gonzalez, thank you for watching.
6: Fiber reinforced plastic board system na pantunaw po ng ating plastic para gawin siyang board. Na yun po ay previously binili ng previous administrations pa.
4: Yun nakalagay po din dito yung one unit CBO compactor type garbage collection truck.
6: As to the letter po, kasi hindi ko masasagot, pero ang vehicles po natin nandito lang naman. Kung mayroon po tayong compactor truck, nandito lang naman yan sa bilik.
4: Hindi, nakikin ko na dyan.
3: Pero,
4: na-turn over pa ito sa inyo ng dati pa sa administration. Kasi, kung dito lumalabas dito, hindi ba nag-inventor? Hindi ba pwede tayo pupunta natin